Ya vakari va mbetelisa sweswo the lady Joakim Makwakwa va ku nghozi wena mixer wa musisekani khanuko hinkwakokwako kwalaha mikhami ni yingisela mi ri kona mi phaphama vurhongweni van'wani mi tlhela mi tlhelela vurhongweni mi kuma leswaku DJ Kwamza ya loyi wa ha ri busy kwala ka GCR mi ri kona bye bye hi ta ya hlangana na nhlekani le ka nongonoko African Beats sweswi ni nyizela DJ Rajos DJ Raj a ta va na n'wina kusuka kwala ka awara ya nharhu ku ya fika awara ya tsevu hasi tawa mi pfuketelini vo tala laha wena mixer ro tsatseka ni mi siya risimu leri ri nga yima kulunga la ri sukaku ka manina a ku manina uku loko ni ku na vulavula hi manina u tsutsumela le ku lele mani hey hey swi endle kanjhani netiweke ya kona na ku ri ku ri ni lava ku mi nyika risimu ra manina ra ku saseka swinene loko ro ka ri nga endle leswo hiswi swi ta karata ngopfu man ta karata swinene wena mixer wuna u saseka ya wena vona loko ni jika hela ni vona ku ta endleka yini hayi kona ni lave n'wina ni lave n'wina ni lave n'wina n'wina mi nghenelelaku sweswi hi nkarhi wa n'wina mi nyikiwange na nkarhi lowu n'wina ma tlula mi nghena ya manino u yimi ku lunga wena mixer wu saseka a ku xincayincayi ni ri teka kahle risimu rero kusuka ka album leyi nga thiwa ku Tereza Mbuya loko a ri mina DJ Kwamza ni ri vanani na mixo lowunene na DJ Raja bye bye

munhu wa tiyahleka zoko ya vona na marhumbu le khwirini le a hi loko se swihlalisekwini vhele hi loko se swifika sexivona a munhu wo hleka ntsele ka simbilu ya pfurha swi kona ne a swa endleka ne a ni vula ku swi kona vhele enkarhi ni veka khume vula jivela xa wona yina ribile hayi no vula ku impela wa hleka izovona na marhumbu le khwirini le u yi vona system ya le khwirini i ximayili xa ndzwana hi lexa njhanike lau jaga tlhe xikova karhi xivela khume ya vona xivela xa vona yina ribile ri sivela kahle kusuka ka sunboy emhlengwe jeuge embili ya pfurha i jara la kanjhakanjhaka ei sunboy mhlengwe loye ne tirini emhlengwe no ivi right la kanjhakanjhaka lane ei sunboy mhlengwe lowo taka mixo siku ra mhle mixi ra jesu ra fama va taka tlhe ri sivela kahle ri sivela kona ri rutiwa ka fela ka radio ya wena a ri xa leswaku ri mbili ya pfurha ya pfurha mbilu ina ei o loko se ri ngenile xara ka mtholo fanthixe raja wa maxu kona ka radio ya wena mixo siku ra namuhla a ri kona mina xara ka mtholo fani ne Basopa, dak damu na wa. O chabe munhu ne. O unjwa munhu. Akanga isha munhu bana batilo dzela kwa kurasa, o bona smile sha gona hey. Jo mesa batila ma yankwa lava. Iko munhu loyi 1 rand sa loyi. Loyi

album ya mthebele risimra kona ritakahle wa mbili ya pfura elo rutshaka fele ka mishoa sukra mhlabi kusura jisera fam nikona mina ka radio wena ani kona mina fele ka mishoa sukra namuhla nikona mina kushoro wa mina kese sinene malume efie malume efrema ka hey niri baka DJ makwamulela ayi man ayi va iluile shem va iluile shem ikshona mina vevela ndo skirika hore leni ya khume ayi loko stava swi pija nyana swona la wa da mixuro mina swa xitekniki ne eva tiba khoma ka tema lume eva famba na wena mixuro ya jisa rafem eva bona wena ufika la ka hore le wena ya naro loko semen khoma xinonga ndo skirika wa lume eva DJ makwamulela a DJ kwamsa ani the drill to be like the shape comes a bit I'm come to fire tell a tin jamba man and kuma marungula kusuka ka papa le kaya le kankuzana le Thomas Balo is guy is a jarash guy is a mina van jori va koi man DJ va komlela va ti tselekile rajai le rajani kuna tsela mara DJ va komlela va ti tselekile ku papa miriyini na va ko DJ va komlela ti tselekile ku humeki akusukeki la ka radio la ai DJ va komlela mi kese stede man kese stede kuba mfabe kahle vela ba exerba jisa ra fema suka le eka wara lian ya komele e ku te fika la ka wara le wana wala exerba jisa ra fema awara le yo hloleka le awara le wana nar lan ka kona mina ntaka xinangana mina mixer wa mina kwa ni famba na nwina loko DJ makombela ba msira mina indlela le ka famba singa mixer wa jisara fm ska wa len ya nar le ya kufikela le ka wa ralia ya nzebo wa da mixer wa mina indlela le ka wa da mixer wa jisara fm awara nzebo de ka hamba ka kahle fela ka misho sukra mhla mixer wa mina nda kubena ku amkela kahle eka sukra na munhla eka nanga no go hlawuleka wa da mixer wa mina eka nanga na koma timba snene kwa la ka radio wena le hlawuleka radio ko e baby tana chisera fam hello ka ngisera gone ka bisho sukra ra botla wena big zero mina na e big zero mina loko suri sona loko suri tokun kona ka radio ne house kama kama na majuban sisters zimra ka wadim zada abi bari o nei nike na wa nunake ayi biya ka sada ka

0: Chibani. Vamo Chibani Alawa. Chiba ila. Chiba sa sa sa. Ikona mi sa loi. Chiba sa sa sa wina. Right. Ila wa sa isu gini so. Mala ifu mele isu uka. Ila ka kwa na kare jawa ina ka mi sa sukura na mtla. DJ Raja. DJ Raja wa shine. Au sugiba doja. Ila wa sa sende ka fele kare jawa ina mi sa loa ne. And corner mina fele ka mi sa sukura na mtla mi sa register a family tela leke. Noko noko morning bets loko so sungurile ai mishungwa tshwara dele na re tsene jamina na wena mix ro mina tsaka kwa le kwa le wena mix ro jisa fam fam ka tsabana wena fela ufika le kwa re na tsebo
1: ka le munga ya kaya
0: ala shente ka fela ka bisho sungurile mhlabu njela so ku mina na ke bula ka tsela ka fuk bilore le nar ala ka khoba ka tsela ka 0608875942 njela le so ku nkomo ri queen ka mishwa sungurile mhlabu da sungu so nona uri queen we njela so nona uri la kanjani ke unkomo sa sa mix ro jisa fam ufika le loko si le amune amena wena se bula kahle kwela ka 060 na kambe ke uno khona ba teka la banga ba nero tsene jela wa randzaka o sekela go ba pusha ka misho sukura tsene ba go tabela tsura go tsuka ai man ita bula man ita bula mi se rwaji se rafa musika le ka fuke bela le nero ne ja ro beka le ka ba go biri tsebo tsebela se rwa le nero pile e ka se le ka ha fuke bela le nero mi se rwaji se rafa and ga re mo kana ba na bela le ka misho sukura na botlhe go ntse se gore wena na bela ba malaka bela ka se go ri fanaka a le rena mo ntle na mo ntle a se go le raba

0: Ngeti bayo singavuka puka pra mina mika no mal makwe no duma ngase thi puka makhi hinkwawo lawa a va pfuxa hinkwa tongwana impilo leswi swaki tata
1: a hlayi swekane
0: na wa xitane babu
1: a jango
0: oyoyo
1: a va fambile va landzelela vuxakeni lawani ge a wana mix 0 mina ge 0608 7594 june teka vanharhu mi lava na lo
2: a va pfuki maxondzi va ka mudyayela maxele a va pfuki jogi kubaya ka mswana nhlayetela hi buki duwela ka mswani baji vanhu valava va pfukiwepa va sungwana ma khala mathazana ka nombelana
1: ni mikhesile ka nombelani la
2: Raja.
1: Don't go from Sasa Gadambelan, Bafan Bill,
3: 0608 7594 2. Wena mina kwala hla ka mazulu mina ke ndrafile na ngombe ke mpushe mpuka ri shini mta kota ku mta kota ku endla swi lava ku ri yini ka mona lava amukela ka xiyana moya va pusha nwana 100 swa xineta no bedo malonga ti janta mo kuwa na drive ri na swa ku dzanda le tsaka kala DJ Raja bange bange a ye
1: ehle se ka ndi swinene ba
3: thank you
1: hey don't go ba from so so big zero mina aba from so so 0608 7594 2 and come call on gonna bela le mixura ji 05 taka bang serba ngaro taka bang serba mbiri ne er bang gesa moyene ba dzodza kusuka kwa la mixura bene kota kubona ku rei huma njani ke 0608 7594 2 and em gesa moyene ji 05 ba tsen ba naru
2: pa NS Harare aka ya babango aba phuka nyangena le tikenda ka mabuza le botiron tsaka mpundeke aba phuka toma mo fama tshonzi na bona le ka mavuta a ba pfuka vanhu lava hinkwavo pfuxa swina swiolo va kwala ka gongongo danko
1: a hlayisekani swinene leha
2: a nga swi vetanda
1: e danko from soseso 0608 7594 2 mixer ni taka mixer wa hetelela ne lexi xi endlaka mixer wa jiserifa ku vanhu landzani le ka Facebook ya Raja munhu wo xexa of course ya kahle marungu lama wena ni ta va ni karhi ni ku teka ni ku yisa moyele ka mixo wa siku ra mitlawu ya vadzudza vanharhu vadzudzeni ri xiyile
4: ya hi mina wo sungula ni ku pfukeni hi mina wo hetelela ku pfukeni ti va kona ta koyini bra Raja ma hi va pfuki
1: kahle kahle
4: ni ri murhangeri wa xitiki mufambisi wa xitiki xa GCR a va pfuki no ku va haxi hinkwavo ni katsa na n'wina hi nga na n'wina moyeni a va pfuki ni ku va seketeli wa GCR hinkwavo a va pfuki va pfuxiwa hi mhana mikateko kwala ka xithelani ku va haxi ka khova kwala bra ya mina
1: iyo
4: hi
1: a hlayisekani bra kolo
4: a kha a hlayiseka na n'wina hlayisekani
1: a swi vitani and don't go from this is a bragon va ku hayi ni vatini va sungulerini le ku dyeni ka swin'wi swo nona ivi ni tlhela ni ta hetela la ka ku pfuxa la ka riqingho mingiso ro mina ke loko swi ri swona ni pfumelele ne ni endla tano mina hi ndlela le hayi loko swi ri swona mingiso ro mina landzela ka Facebook ya Raja munhu wo xexa hela ni nga kona eka mixo wa siku ra namuntlha Raja munhu wo xexa ri sabra kahle ro taka mixo wa siku ra namuntlha ri sabra kona Dr. Josh Rimane va ku hi rove xo Ese bragata dipin rode ka bisho sugra ramuta. Enda chano mix ro bilanta ka Facebook. Enda bilanta ngwina le ka Facebook ya Raja munhu wo xesha. Raja kona R A J A

0: elikwala kamaphuwa ngokwana watiyana nakuhlula ntango
1: apisenapisenapisenapisenapisen mr rajam pfukeni na mo va pfuxapfuka la kuri kwala kwa taka vanharhu nita pfuxa papa masenyani Ronald Maleka kusuka amawa a block 9 a vapfuki kasi ku na mr clean itself papa billy kusuka ka jim ngalume a vapfuki nita tela ku pfuxa the king of manjaro n'wanuna nga bihi ku biha xikhwama kusukala ka ngove a vapfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa bo kusuka ka makoxani ka lo papa hi tlaka madavulu mbuyi a mina ve le na
2: katsa fomsa sweswo 060 8875942 wena mixeriwa gsrfm taka riqingho ra wena ka 060 8875942 dzidzani vanharhu
3: munhu wa ku xexa
2: yo
3: raja the mc
2: kahlekahle leti ala ne
3: mintiva ku antswa ma hi va pfuxa vanharhu
2: kahlekahle
3: namuntlha na ku pfuxa van'wamun'wanati va n'wa guyu a ku pfuki khuluwa vananga va mhananeli laha ka swikukwana ku pfuka naharhu va
2: mi kona
3: ku pfuka 16 nyiku Maleka ni hi ka ngove a jamela 2 ni hetelela hi ku pfuxa makwavo nakambe i mama mthuri leyi a Rubin ka xihoko emakweni wa mina na vona la vanhu lava hinkwayo vasesi wa mina a va pfuxiwa hi mhani machinzi i kokwana wa ku hlula kusuka ra gan 16 a i nkomo raja the mc
2: ni mikeza swinene ka
3: ahiyeni
2: ahiyeni ka a va mfumisa sweswo na mikiso ra mina kona ku hlwela kwala dia kwala mhani maximzi a 060 8875942 hi tilava
4: munjhani mubyela wa xona ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa kokwana dala wa nga lava kusuka laha ka thoma a va pfuki ni pfuxa kokwana makapulu kusuka laha ka xikokwana vona a va pfuki ni hetelela hi mhani maria records kusuka laha ka magerola lava pambulana ku va pfuxa hi vusani jemaka kusuka laha ka ndhama emugangeni wa ka broman fc
2: va fambisa sweswo endlela leke 060 8875942 a hi vadzudzeni vanharhu
5: raja
2: ya
5: swidya nkarhi sweswo va kona kokwana magwevani kusuka laha ka tomo laya kasi na n'wi vona leyiwani i mani i joku bayi yena kumeka laha ka mixani laha kasi va kona mhanana kanyela va nyikata vhiki maikelo kusuka laha 14a laha hinkwavo ka vona a va pfuxa hi n'wana wa maikelo ni ku va bota xirhandzo wa vula mina ni kesile xijera jani
2: a hlayiseka swinene
5: danki
2: danko
6: ku rhula dj raja ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa khulu wa vana khulu December le ka Mavalani pfukani ka khulu ni pfuxa sesiburisa ku le ka Mapayeni pfukani ni pfuetisela hi sesikila ni ri pfukani ni va machungu hinkwavo lava vana hinkwavo va pfuxiwa hi machungu kokwana wa ni khanyisa na xivona kusuka kwala tikweni ra ka makulu
2: hey danke swinene ge allright mon kuma kambe la u nga kandziyisa hi ndlela leyi
7: ahe mester raja ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhani Rivombo laha ka gym ni pfuxa mhani Maswanganyi laha ka Maswanganyi ni pfuxa mhani Noriya Maluleke laha ka xikokwana vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwana wa xingwavila ka xihosani komu
8: dj raja ni kombela ku pfuxa mhana Thavisa laha ka ngove muhlotile Zizita laha ka ngove ni ta pfuxa na ntukulu wa hosi kwalaha ka swikonyana laha va pfuxiwa hi mana loko ni nga ri belebele ni ri laha ka ngove la
2: danki swinene ke nkarhi lekala ka 12 tivelesa va raya nhlanu bile vadzuzeni vanharhu ahe vadzuzeni ni mikhesa swinene tinqo ra n'wana ri nga basangi kahle mani heyi mi rindlise ku yini
9: swivulaka ni nga tlhavetela nitiraja
2: allright ni mikhesa swinene allright mikisola gsrfm a ri basanga kahle riqingho ra vona 060 vutuzani vanharhu rexele n'wina
10: british godomila a va pfuki swilo swa nghala la ka ngova a va pfuki boderik na vona a va pfuki a va pfuxa xikwembu hi dzahi mbangelaka ka vukomi bya nhwana mungona hi xumaxumela.

amenjela ka babazela ka mkhomi Jim Jones la ka mahonisi la ka mzwane la ka Josane ene ka nombelane ka Jim Gala lomi ka nkuri ka domu minjela sadoma la ka xivazonke la la ka mapube ka siyandani la ka dzingi dzingi emiredi ka bode mjeni ka masangani la bosani ka dlani ka gandanani ane vana kati ka gongongwane le babangwe ka ntengeza miriyeni la ka bhikela le ka rivala marana ane vana vakisa rumela ka umathathane minjela ka majosi la ya la ka umathathane rdp na ntengeza rdp ane vana kahle ndole tjandi kwele ka njikuzana minjela vamkheka nkuzana eka nkuzana kuna va manrose obzani mi right mana mina manrose obzani la ka nkuzana ni mxewetile ka mani ka mi right na vanhu va tsakile a swi endlekile weya a swi pindile weya

kahle sikhomba ka rixavi na mixer wa Jizzer FM xi ni veka laya ka hafu biloro ya nkaya, hafu biloro ya nkaya leyi nga kona mixer wa Jizzer FM. Loko swi ri swo mixer wa mina ne a hi swi endli swi va dyono nongonoko xitsonga top 20 mixer wa Jizzer FM ku amukeri kahle le ku sungule risimu ra kahle ra DJ Mumba a kun'wa marhunga risimu ro nga ri laka xiyimo lexi xa kumakumembirhi number 20 kasi sweswi mixer wa mina i ya ka number 19. Okay. Number 19 shabu kumenka yana sibra kona Dr. Josh Rimane bako Robe Joe na boy

gasela go betaga sebra remix ro mina ne ga ba ke bula gasela ga 0607875942 aba ka bze so go khoma re kwene wena mix ro mina go fikela ka hore le ya khume ne e bile ka hore le ya khume mix ro mina ba ke se go sa ke ntaka tle nje aba go ngena ba barisa la ba ba ba mbire tsena nje a te pele ga tsere se mix ro ja sa family size ka mina ra joma shini re ka wena so mixer e da bula gasela na wena ndaka re se le ruane baba logo le go bye bye no famba ne na har kona

0: Nina.
1: DJ Raja. Oh, mina ni mingisela ni ri la gwangwangwa la xivulani la kona gongo ra mali ri kaka ro bava emthindhambi na marhanga loko ni kwatile ni songasonga ntshuri ni ya chela lwandle danko.
2: Dyango swinene vafambile ndlela leyi ni mukhesele ndlela leke 060 8875942 ntaka bengise vambirhi ne ta ya yambarisa ke 060 mila mina lowu
3: inda
2: inda
3: urini
2: ri wane ka manda va ri mini vone
3: hayi ni ndi yone
2: ina
3: hayi hi swin'we laha ka Thohoyandou Bunge
2: nga fa Thohoyandou va ni ndigai
3: Thohoyandou Bunge USB United States of Bunge
2: yo
3: ya va famba na Thangani Korombi Vulenda
2: a swi ko fanela vanda zwavhuḓi nga maanḓa vo Vulenda
3: ya ndi na vho ro tshelesa ne Thohoyandou
2: a ri tshimbile ro tshere
3: ndanda
2: Thohoyandou aba from social center la wada big solo jisa from k 060 82 love
4: hey DJ Raja kuyingisela ku antswa hi ximishele henhla ne na wena ti plan hinkwato ti kha ti famba ka touchline abehle kuna le kingoveni danke Brian
2: oh ni kesa snele Brian kesa ndlela la gega swa kwa vanga tlhela vantsalela mix ro mina and la go ya se ya ngena kahle le a ka ndoli ya kahle wada big solo jisa from le go ba se ya bambarisa ke munta ka mix ro nwentsene nje and pfala yena ni pfala hi nwina la wari ka xiphemu lexi ne
5: wana wa mina mwana wa mina ni ku yingisela hi ximishele henhla mfana wa mina ni na wena ta zwe chaisa mani la ka kuzana
2: ah ni mkesile mana mina la ka kuzana
5: Thank you.
2: Idanko man rozobza la kan kuzana mixer wa jisa rafam. Ai ni kesa snene dela ka songo bantsa le kuna ni mishilo ka yemo ashe. A mina ni mkomane ri kwala ka home 14A. Ishmael B. Ana nga dikisela vele ka mishilo sokuru mthe kesa snene ne. Ai ndela le ka swin khoma ka thinko fa kwana nga thela ka ndisa ka bita ka re batanga kwala ku famela ka ndango na ko mixer o mina. Wena yo shulam saka hla mixer wa jisa rafam ne. Lagu ya ka shimbele ka shiengele shia shakuba seya ya mbarisa eka mishwa sukura mtlaka mwenu gena mafengele zaka mafengele itabaka ya kwa mbarisa ni njela le
6: Gazankulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula kuvaliwe traditional shop yikumeke kwala giyane la hishavisa swifambisana na vunganga vaprofeta na tibishop hishavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza mru

0: cantor. Que legal, menani, caniche, sachês. Que legal, co. 0608 7 5 9 4 2. Ei, ó, ó. Qual é a minha senhora lá? Nem me quer sim, alô.
1: Ai, não, mano, e calhar agora, meu amigo, era
0: mano. Ai, ai, ai, ai,
1: man. Mixer.
2: Mixer, I'm Jano.
0: Is I say, I'm Janwin?
2: In Jano, no.
0: Is I say, I'm Jan?
2: Fugino.
0: Is I say, I'm Fugino. I
2: look down on it.
0: A minute, oh, I'm for a minute. I'm on Dijan. A minute to us. Buffambi, Mixer, I mean.
3: 0608 7 5 9 4 2 Senfikini po. Hey, DJ Raja, ku yimisela kahle ni ri lucky hand section efela.
0: La mugangeni wa ri voni ingo la.
3: Ni ku kanteka vambirhi ni vaveka stage ni vambarisa.
0: A vambarisweni ehe.
3: Kuna man Agnes nwa mlandza le ka gym.
0: Mhm.
3: Ni ri mani tshama la xitulwini la a xiponcini futhi ni mimbarisa kahle ni nga jahangi. Leko shibela nshexiya xa vuthalo na mcheka ya liya ya ko yo shumechela mechela nyana liya ni kuna 5000 ya shage.
0: Mhm.
3: Evene tekana man dawu le hlangana na RDP. Loko hayi tsamana na mona kwa la xiponcini mimbarisa swo fana sweswi ya ni nga mbarisa man lava ya man Agnes. Avambarisiwa hi mani makhwela lavo duma la Gian section F la amugangeni wa rivoni ngo danki.
0: Nimkhesile ka mani ka.
3: Thank
0: you. I thank you from success okay. 0608 7 5 9 4 2. Take a big survey. Tell Elane. Elega Shengele Shomparisa Lejuan 0608. You know, Lava.
4: Rishila Rishila DJ Raja. Ah, Tabelan Karnuku Ingiselo Kwancha. wona ku mbarisela nyana vanhu vambirhi la ku mbarisa nyana papa Joe Gift ku bayile aka Mswane hala ku tlhava nyana suti loko ni heta nthleni va nika nyana nhonga liya wa vona nhonga liya wa ku I khokojela liya ni hetelela xindloko lexa xa dops xa risiva liya loko ni heta ni va tlhava 20 rand ni suka ni nghena le ka sikhwinyana ni ku papa xilivana vafana ni va tlhava hi suti loko ni heta ni va faka tinjhovo loko ni heta ni va tlhava hi 20 rand a vuyehli ku na le ki ngobeni
0: dankos nana ke 060 mina mana lo
2: empukeno
0: empukeno minjhani
2: kumbele ni loku hlamalela ku tima radio why loko a fola yi nga ngheni swona
0: a ya nghena swona swi nge tsandi
2: a swi nge tsandi mpfukile mana
0: mi ni hlayisekile swinene mi hlayisekile n'wina
2: a yi hlayisekile
0: vambariseni
2: a ni tsake ngopfu mizemo n'wi kuma demand fund hal dimane
0: heyi iza kumeka heyi a ni vilela ma ni vilela mani
2: a ni ri bizini loko n'wi fonele a nga khomi loko va ku lava leyi ha no mo ni nghena nyana na boti wa nsati laha ku nga onas balo eka magoro ni tlhela ni nghena na makwa mina ku nga service mchave a ri finger view a va hlayise ku va vanhu lavawani hinkwavo kona swo tala mi nga ni endlela swona vanhu va hosi mi nga tsandzeki a va emahlweni na
0: swona
2: hayi mo hi zamazamanyana ku cheleta ku hi ta kota ku kuma xixevo
0: no yi hlayisekani swinene cheleta cheletani
2: na n'we mi hlayiseka dankby
0: dankby na
2: Bye bye.
0: Hey, don't go care from Sasa said that I would have been so right. Look, so something, so I mean, and look, say, I finally have a follow she wishing to show on, eh? All right, gay. Lagu pala ka tshe shimo le shwane shabu shimo le ka shika shimo le shwane kumbe shenge le shwane sha kuba mimbari sa mix register fa mun pala la bwane ke ba di twisa na bona hey ay pala ni mina bona lo
5: hey DJ Raj mo he mbali sa va nhala
0: ni ven pala ngwe la bambari se bambiri
5: bambiri okay ntambali sa I katoti ma radio le ti FL ntambali sa na mana ana ka nge 40 Avambarisa hi kokwana wa Dakalo kwala Gena ti inkomo
0: hayi no hlayisekani swinene ka
5: danko
0: danko va from Sasa wa Mixer Register FM ayi pfumeli mixer wa mina ne a yi nghena kwala wa ndzeni njhe a yi ngheni kwala ela rona sibirela ka xiyimo lexi xa vukhume number 10 ivi va yi pfale rona wena Mixer Register FM ne I pfala rona rer 1 ke a twona laha

0: ni amahlweni amkandiso lenga kona la ayi twindlela le
1: rishile DJ Raja Radio se fikeni ka ndindana ti hlakana road ni nyoka ka ndindana ti Raja hi ta va swin'we mfo until 12 o'clock wa tiva ta ba wa yi tiva radio kumbe u twa Raja a nga ri before home mfo i nga ni belede xa makhombo bya ku huma ku dya sweswo bya ri furabuti mfo bya dlaya mfo a please Raja entseleka na dyona mfo dya ku huma dya ba Raja radio radio yi twala ku antswa ka ndindana road ni nyiko mina kwala ka ndindana DJ Raja hala ka va DJ slinga na va xa makhombo a kaya ka tikambi n'wini
0: ayi kahlekahle mukhesini hambi dikona nga ku mari ndi copetenyana kwala ka playlist hambi dikona a hi tivi a hi twileni lapa
2: DJ Raja hayi u ti tselekile n'wana madala mina ni ku yingisela ku antswa ka mugqivelelo wa xongaswonghasi ni ri kwala ka makhasa a muhohwani a mi ri na boti hero danko
0: ni mukhesini ka makhasa mohwani na tsakala mi ni kiselela ka makhasa mohwani la
3: vaxumi DJ Raja ni kombela ku teka vanhu vambirhi bo chimro mudivelaka ambulense kwala ka xikukwani na Dr. Putuma kwala mugangeni wa nyizane i mhana neheli dangi
0: wai dake swinene ke tina lava
4: DJ Raja ni kombela ku vambarisa ni mbalisa swivari wa mina Maria Maswanganyi laha ka Maswanganyi laha na swivara wa mina Maria Maximzi laha ka hlanika ka n'wadekeni a va mbalisiwa hi kala xaka EW Manganyi a kaya ni tshama a tikweni ra le ka gongo ni khensile DJ
0: Raboboy
4: Boboy
0: ai dyanga swinene ke fomsasasedlela lawa mixi register fm tinjampa ti kona risimu ri kona ri gema ku lunga na mixini ya mina mixi register fm risimu ra kona ri laka xiyimo lexa xa vu nkaye number 9 risimu ra mana longa ra DJ Mfundisi
5: epanyasi aku huhwiwi mamu
0: ale ro se vrla ga xiba xa vunga ya number 9 eka xitsonga top 20 wala mix ra xitsira fm ne unga ma tlhaka mdzoso kun khoma ri kwini unga sengela la moyeni ne na marungula nga seka hle voice note wa yena ke ka facebook ndabukha ni mlanda na ngwana mingabeleli ne

0: Chaparoma, chaparoma, chaparoma. Yaisa radio mixer wamena. Ene kona karete wena vele ne. Ah, tibagatse wena mixer radio mixer FM gase go sireso mixer wamena. Wallang tsela mga kandi ya gahle la mkandi sa marito. E kona karete wena ne ka mixer sokra na mutlo wena mixer wamena ke ga siku nda ku ke. Ene labaka la Facebook da blangu tana ngwana mga kale mbile la ke tina mga kandi sa indlela lewa.
1: Ahe wena DJ Raja wamena wa nkoka
0: mana. All right ke. Okay, ndi bule gase. Hey, demand van hey bande yaba yas. Ai bana tsaka loko miri kona moyina tsaka na tsaka swinene ne.
2: Njari njari wa shume munhu mshesha DJ Raja. Ya. Ya.
0: Yo.
2: Mund kombela ku vambarisa. Nyambarisa esimilani kusuka la kama kosha umdi wa wanwani. Nimbarisa na mfana wa gosha kusuka la kama povelani. Ikhehla le. Lava la vambarisa hi wisa njema ka musuka la ka ndambila. Emugangeni wa ka Boroman FC. Ya.
0: Ya.
2: Ya.
0: I did random kisses there and there.
3: Karaj. Ni kombela ku vambarisa ka. Mase wa mina. Mase Elisa. Wa nkodela ka ndlaneke. Ngena ni mbarisa mase wa mina. Wa thala ro basa ra ku pa. Mase Dlori. Shiringana. Amaviligwe. Ngena ni mbarisa ka mase. Shisebese swa mina swimbiri. Ngena ni stageini. Amambarisa hi mhani makhuvela. Kwana gandzani ka khani. Bye.
0: Thank you man wa mina ke tina lavoa.
4: Hey Raja, Raja, Raja, Raja, Raja. Hayi tive ku vuyeni Raja, tive ku vuyeni Raja, tive ku vuyeni munghana wa mina. Hawa na hi khoma ku antswa la tifixini la. Hi kha hi vumbuluka na tifixi hi yo tshama hi kha hi bukhele tifixi ti kha ti ri ku vumbulukeni. Ka ti to huwela DJ Raja.
0: Hey a swi navela ku ti vona mani.
4: Ti le ku vuyeni tifixi la matini ti le ku wa wena kha hi ku yingisele ku antswa na to nga rhambi to twa volomo. Hi nga ri to twa xitsiriri na to tshika ti nyenya ku huwa laha phakati ka mati ni ku yingisele ku antswa laha hansi ka vukoni bya ndhuna mungoni laha ka makoxa la DJ Raja. Ai shuma shuma mwana baba.
0: Ai ni mkesa sna ni mkesa ndlela leke wa big zero je sra fam. Loko swiri so ni pfumelele mina ne. Ai no buy the job okay okay leke wa na big zero mina. Ti chapata kona ti tola zo. Ai na rona sembe mix zero mina ka shebele shasha bunkaye. Number 9. Oh, sabe nungule.

nje raja kokwani gaveni ngena xitejini ta mbarisa kwalani ive mi nghena na kokwani wa bobo kokwani wa gezani va ka bobosa na vona va ngheni laha xitejini ta va mbarisa hayi ma swi tiva na n'wina ku ni mbarisa kusukela nkondzweni ku ya fika hlokweni mi saseka ni vula kokwani gaveni na kokwani wa gezani va ka bobosa ngena xitejini kwalani khomani laha sisitavi khomani mi ceka kwalani sisitavi hi endla swona kwalani a ha va bombini vakhegula va ka makoxa va bombini ive ni tlhandlekela hi sweswiya swa timali munhu tetiya a ni boxi va nga ta ta va ta mi khutuza a ku ri mhanjhanjhani lava mbarisa kwala xitejini hlayisekani.

Hey DJ Raja. Hey, changala changala changala na mna hero kwala ka mapuru. Ni khani mbarisa va hulu wa ri basile na risima na hlulana. Va mbarisa swikipa swa black na miceka ya mpeak ya peach na matiki ya ntini. Ukhiti humesa hi yasa doma va ri vambirhi. Hulu va ka gonga n'we wa ri basile na risima na hlulana. Hulu va ka jim va ri basile na risima na hlulana. Nkuma va mbarisiwa hi mhana ri basile risima na hlulana ri kwala ka mapuru.

tirha kahle mixer ra Jisera FM sebra kwa rasuka le ganto bya ngwagaza sebra ro tshela shango re khadi ra wanuna ra nyure sakana le ra nyure sa khadi ra wanuna e kube bo tiba laulela ndo bya ngwagaza ha u suke ba dotha ka rubeka ka khume ngai tibela tsha ra le ya mixer ra mina awara le hlole ka ra le hlole ka mixer awara le ani ya khume mbiringa seba eto ka ke betela ka ra khume mbire ne ela ra sebra ka dosa ka shoki rangara sebra ka rso ko istore Eko wana usanga suri yimbelela sebule wane wae Ay, gato atma agaman Erlaka shebo shabu naru number 3

Ari ari ari ari ari ari ari ari vamaseve vamaseve ila kuvambarisa nguno la kuvambarisa thala ro basa na xibelani cho basa ha mazo wa mina manana kanye a tshama ni xitejini ni mimbarisa hambi xalati munghana wa mina xalati mase wa mina a tshami xitejini ni mbarisa swi xo basa tsena na titeki to basa na ti na leswiwani swa tibelani xo basa na thawulo ro basa kandla ha tlhandleka ivi ni nghena na mani nghena ni mimbariso maseve i women fishy ground eni kesi

0: Na mona la gashta ka de leaving. Alright. En ngono go rega special. I mean to remember ko ko la min ko magamere ko Africa tonga papa manere. Mak member no ngwa timna se vele he ko ngoma ka tlhaka worle ya ngwane. Me na wana ta sukana le ka worle ya na orle. Nem se ka tlhama ko ni mana. Ye papa e fa DJ ko mza, ko mlangi ka vele. Ile baba se le sa di foro sa nere. Lavalo kuba china ingara hai kona Ava nama rampa mativana
1: The Buffalo Soldier
0: Buffalo

le rutaka feller bas gingise sohri dawo di business di toka simra gatlik saka Gregor Isaacs bataka ngena bokor had drugs njela le anere the drugs le tamati mata dono raso mpela fele not no ele te di trasa ka sukra na mota fele njela le simra kusase kanere ngwena ngana ngwena kwa la ka toko toko fele hle sekana nere talking about Rumela kahle marungula mawe kwa halaya kumbexana rumela kahle kwa halaya Facebook kumbexana rumela kahle nkandiso wena halaya ka WhatsApp xitije 060-875-942 ita toko kahle kahle wena ku fayitela timbambu letiwana uri kwini marriage lamani ni ku nikaka woho marigay ma vunakale swa rigay fela ni e vunakale swa raga wadito na wena kuti gigela kunanzia twana

0: Father for Jesus in Jalele ner. Minjana.
1: Hello.
0: Mesa isigini.
1: Impukile. Oh, imintjela yini?
0: Ahoy! Ahoy! Mipukile vele kwa la mga ko.
1: Oh, impukile phafuri lawani yo tsama le go boneng ka ka ga bolo la ka a setla.
0: Oh, a phafuri.
1: Eh, kutanga e tshini ya Matiyane na enani na phafuri.
0: Oh, va phafuri va tibona.
1: Hello.
0: Eh, ani kutwa kahle chisa va daki.
1: Ya, hay no, hay sa vuya fikler ta go ira tsama.
0: All right, then hlamula cha sweswi ni hlamula kwala.
1: Danke.
0: Danko. All right. Hindlela leyo ni chisa va daki iri le phafuri le hindlela leyo kungana ti team linga ku tlangeni kwala ya ku Matiyane na lava ya le phafura. Vele phafuri lava yanga tsama hi ya ba davela. Hi va fumbutela tani Jesus FM hi va fumbutela ku fumbutela hi ndlela leyi va bengo valava va swi tiva kahle mi le moyeni
2: ahe
0: hi wena mijalo
2: hi talago vela mangombe kurale
0: na mi talo so se na mangombe kulala kurale
2: moyi paetate mambo ro kwala mata ha voni chomu ma
0: ina ene futhi leswo nginga hi swi tolovelangi mativa.
2: Eish, mativa, eish.
0: Ina, etolo pele lo so bende mshelo, ho faye tela mativa minu.
2: Ota kaku se hongona si dama toko su kazin ba ho, go kwa lawa.
0: Oh, si kuna sungwana sungwana kwa ala.
2: Eh, kuta puma lo ungwane, eish.
0: Eh,
2: ah, pela ti idonyo leko idonyo la matame la matitu mo.
0: Oh, ani maswona kuna mashiro mako mafumela pele.
2: Ah, pela e ya di bin mo bumbuluka kwa la arezi.
0: Bumbuluka ni ntavani khani mi siva ya hamel loko mi bumbuluka la hal ki. Arai tu kese. Kese sne ne dufika se Queen of Lipopo. Lazo zina mang.

0: bekra la sa se kan sunena ne re ha va fightle ngopfu vala va swi tiva hi chisa ku va bhuwe ngopfu va kha va ku ha hi tlangana va le John hi va bengo
1: aye
0: aye mfukulina eri misa segiliki
1: zinene
0: ina
1: la nga kona amahlweni ka mina ni veke full chicken.
0: Oh, mi veke full chicken
1: ya
0: hlambanyana
1: hlambanyeni mhani va nga tlela gange ra mpandana
0: se loko ku ri ku va u tshama swi vele ku horheni ka masana mi leta ku swihi
1: mata la ni nga ko ni le kanjhakanjhaka mina sweswi
0: kanjhakanjhaka xa munyami
1: la lapeni laya ni ku deni ka full chicken
0: mina a ri byeni
1: e-e hayi la kanjhakanjhaka la tlhelekile vhivha la
0: a lapeni na ku vona
1: hi kusuka ni suka ni ri kwala ka mahatlani a tlhela ka xigovani la
0: hayi mativa mi va mi vona xigovani xesi xi nga ha tshika xi kula swinene xi ndla tigova
1: ende na loko ni lava sava nona ka kwala a ni xavi sava
0: mokani
1: kwala nkarhi wun'wani ni kaha fastere
0: hala
1: va ku ee we tshamagoveni tshamagoveni me ni vuyeriwile sava
0: moka kunene n'wi
1: hambi ni nga pfulangi ri vandzi ni ka ni pfulile fastere ntsena
0: mui kunene
1: no
0: alo
1: mikhamotapa kunene
0: mikhamo ke mhana boy a mi tisinyana swikapyanyana
1: ni la ta mi komba ku ri himpela la ni nga kona le ni lapeni oxa nyama hi loyi wa tona ni nkulumba loyi wa ve ri maswanganyi loyi
0: maswanganyi a va tatangi munyu vhele ku a nyameni
2: ahe
0: minjhani maswangi
2: hi pfukeni minjhani
0: a va tatangi munyu kwalani vhele
2: va banyama yin'wani mani
0: a wu talangi munyu ni
2: hi leyi u nandzika ngopfu
0: ka jikeka
2: hi leyi ya xilungu
0: ni vula ka jikeka
2: ve ri bri watch bri dust
0: va ri yini
2: bri dust
0: what is bri dust
2: nyama yin'wani u nandzika ngopfu
0: nyama u nandzika ngopfu ne
2: yi na munyu hi yoxe a yi azi hi laha munyu ni
0: okay wu ta wu setiwile
2: u vhe u va wu seteke hi woxe
0: se n'wina kwalano yo fika mi kuma va kha va oxa kumbe mi te swin'we kumbe mo lava ku ta phemeliwa
2: hayi mina hi mina muringi wa kona that's why vhe swi confirm ta ku hayi hi yona yona
0: mi muringi hlayisekani muringi
2: hayi hi swona
0: hlikesini maswanganyi
2: thank
0: you right maswanganyi la hlayiseka swinene la kanjhakanjhaka la va tivona va ri va ri halapeni va xa nyama yin'wanyana va ri nyama leyi ta yi ri na munyu hambi nyama munhu yo huma lo andlela xewey
3: mi nga pfuka leswi
0: hi pfukile kokwani munjhani n'wina
3: hi ringetile nyana switsongo
0: ina kokwani
3: to va ku lava va ti dzahaku hala va tlhela va tshivela inge to va tihunyi i ta hi donyola ma
0: ti bana n'wina
3: ku ri ku tibuwa halahaya se hi musi wa kona wu ta hala
0: hayi

0: atlani ni hunduluka ni langusa kwahala
1: jikela jikela ni sengwini muta swivona
0: ta jikela seni akantamu
1: ina mjikela seni gangeni muta swivona swa ku no hayi a xi tlhavula xi a xi mi nga mi kalata a jabu a vhiki hinkwaro xi ta nyamalala
0: a ximoko xi tata hi seni
1: ya a ni kahela u tata hi seni
0: kahela u tata hi seni u ta jika ni khumbi seni u tiseni ka mini matihlo laha se mani a ma hundzuluka ma nga havi yona khala liya u yi tivaka
1: mi ta vona nga ri se mo xichayinani
0: maukile tya ku nga ku na masovrinyana
1: yina ka
0: se tinibili nje
1: a phelela ku se ti mi dyonele kahle a swa ha maheki na ku lweyi hi yini lweyi hi yini mo mangala se hinkwenu mafana ku
0: u ta twa hi mangangamela se ya huma stereke
1: yina ka
0: se u ove u swi tiva swa ku a timandili sen
1: ya ku na bila laha i ti minjhani kokwani
0: i base ka xipandzanyonga ku ba nghohe leyi ya
1: a bila se u hlonipho u li minjhani kokwani
0: a bila u kwini
1: i kona sen
0: u kona he bila
1: a nga ta mukwa
0: a nga ta mukwa a nga bali leswi
1: u seni ka TikTok
0: Toko, bila ni ku twile ma.
1: Bila hlonipho.
0: Kuka swinene na minzi konzi bo.
1: Ina.
0: Hi leswo.
1: Hi leswo kokwana.
0: A xilogele xa laha tshama la. Ta chisa va dakilwi hi leswo.
1: Hi leswo xilogele xa laha tshama leswi matanini le.
0: Ya, dango.
1: Kesini kokwana. Alright. Kezo swinene ekokhwani manileke kusuka laha ka nhlaniki laha mugangeni wa ka penyisi eka hosi liya hosi nhlaniki fela hi ndlela yaleyo hlayisekani kokwani mebulu mukwena mpfukile right
2: hi
1: pfukile minjhani n'wina wala masin'wini
2: hi pfukile ndhavuzito namutatile masin'wini se ti nghena kun'wanyana lava nga hele vuhungasele ni vula ndhawu yo hungasa vavanuna ntsena
1: na ku tiva kokwo
2: kwala kutwana ndhawu yaliya
1: ndzi ya swi tiva swa vukumakuma
2: ta ni bela mani loko ni ka ni twa Bob Marley a ni hleketa khale ka mina ma
1: mari swi byele ntani ma vona ma hambala ma swi vonanyana ma famba mi khome xithawulana
2: ti ni bela kahle ngo a bafulgam music lowu mi baku wona hosi
1: ayi mativa lowu music wa mampela lowu
2: 100%
1: music. Yeah,
2: no, I will. Ni vakala bya vanwa vanharu la no vane wa mone nwansati la.
1: Oh, eva vani kale hi ta ku va mali. Ranga le ngverile this first. Oh, a hi tele this first minjani na?
3: Hi kona minjani na.
1: Hi sasekile hi tlula n'wi miri n'wexe mona.
3: Na hi sasekile.
1: Mani tlula mina?
3: Oh, mina hi mina makhuvela.
1: Oh ba makuvele mgwena.
3: Kwala TF
1: na mitwa la TF ba makuvele na. Sayisekani matiwa ba makuvele. Ka sayisekani muti ya mona. Moni ka lava n'wana.
3: Minjhani maxe.
1: Hi sasekini hi tlula n'wina.
3: Awa hi vatsangani mani ku biyela ku tsaka hi nchumu.
1: Ina mani.
3: Kari hama makwala na boti kwala wani.
1: Oh makari marokoja.
3: Hai kona mbulavula na soya tu mchavi kwala la makoja.
1: Oh boti na boti.
3: Boti na boti.
1: Boti na boti.
3: Kwa bankela.
1: Ina mani.
3: Again.
1: Vana vandota.
2: Lava ngwane nge zeni mbala kurisana vona. E vanhu va vulavula swa halandha ka yindlu. Se hi swi tolovelaka.
1: Ndi ya amba zwino zwi.
2: Ni vula mavulavulelo ya vona hi halandha ka yindlu.
1: A ku na problem na le corona fika.
2: Mi hlayiseke ndhavi vita.
1: Maxeweta.
2: Thank you.
1: Thank you. Vage alanda kai hambi mbulanda ka simbi a read delayed yembo mpofu mfukile vele xaka hlayisekani swinene ku hala mi nga kona i ri na ku teka un'wana miyingiseri laha ni toko xana ke bo va ni ngisela va ri kwini milamoyela
4: ahoyi he bo timbrise ahoyi
1: ahoyi he mani n'wina ahoyi
4: awu di
1: ayi ta ku khule awu di da
4: kul
1: yena.

0: Mani
1: mpfukile buti mureka
0: hi sasekile
1: ti le ku dumeni n'wana mhani
0: no tilala va nga ku a tlhela
1: ti le ku pfurumeni hayi leswo huwa
0: tamanyani
1: tamanyani mpela
0: ihi
1: ka khulu ngopfu
0: khulu mani
1: kwala ka thoma ku ri koko wun'wa yitirhi kwala
0: o a ni ku mele ka khulu a ni ku khulu mani
1: hi swona buti mureka
0: hlayisekani kokwana wun'wa yitela ka thomo hambiyile xikotirini hambiyile pevumeteni hambiyile manchileni swo tivani na va ka thomo a twa lava mlemoyena
1: jaman
0: rastafari jamarostafari mi pfukile vhele
1: hi pfukile minjhani na
0: hi pfukile
1: hi kwala ka xikundu ka mangena kwala South Africa imananeyo
0: xikundu kamangena
1: aoyo Bye.
0: Ah, Chisoko, etemeke. Ah, bakite ka xikundu. Man baka xikundu ba khola ya tivana.
1: Hi fambele babo.
0: Ah, arez fambele. Hey, man baka xikundu ba khola matiba. Hey, vongena yana ba hina veta yana ritu. Iva diva huma ikona. Arez, mo twala ba vele jilonga, mbivele jilonga, mbivele kuni mala. Milemo yini?
1: Aho!
0: La vumba.
1: Ah, wa dada.
0: Moto moto zeva ku zwinwana mara no vumba.
1: Irish.
0: How did it da?
1: Mwana le kuno ku tswa hi kwala sezeren.
0: Oh, moti bon zongini nga bona chumu.
1: Ah,
0: mini vanini
1: loko
0: ni ku tshama ku
1: ha
0: laha hi vana va le jilongo la. Oh, mativana ni. Ani na nangutele swa malight light swi nga laha na swo tshukuluka. Ah, mativa.
1: Comrades a DJ.
0: Xewe.
1: Ni pumela ku sisiwa hi xikhala zane xa xele ka tani.
0: Oh, na swi tiva lava ni ka voni humba mano.
1: Munhu lowo ka a nga tiva na zolo xi yi tivela kwini hi tshama ni xikuma xi kha xi boha
0: laha yi dzayela kone
1: loko xi ni vona ku ri cikumeta siku kalambu
0: taku hayi a no ti phumunda male
1: hayi ku ni vona khale hi musa hambi mo cikumeta ni voni khale hi musa
0: leswi ya phela swi na nuhelo wa koho
1: A xe xo wiza na ni xe dzeva ni xuka hi a xe sino yini.
0: Ya.
1: Loko ni xe kumba xe kumba.
0: Ah, na Steve.
1: Ni xe ni xe kumba ta teka ni minta swona hi ku na mina ni ta ku ndleni ka swona la.
0: Ni Steve ka hlengo ku ri ha yi mpopa la site.
1: Ni wo vana na ha ta hele wo yo mpo.
0: Ai, Mativa. Ko kwa na vo.
1: Ni xuka le ka swivara hi sweso le.
0: Oh, a mi xuka le ka swivara hi sweso.
1: Kombabo
0: se kambodza. Ah, eba tsama kha matshaka ta swiswi nwanyani mativa. Se bo zwoka ha. Hai sweso. Ei. Mativa nwanik sana.
1: Ene le sweso mari ene kombabo ti sana vana ku komba ku dina vana.
0: Ei.
1: Ah,
0: wo ne
1: ka ka vula hi ku hai sweso.
0: Ah, venge boshi. Ei, ani va tshaka ta.
1: Ah, buti sana.
0: Vatshakata na vuswa leswi
1: sesivarava swi lava ku hayi sweswo swa mbodza ni lava kona mina sweka vuswa byinene hayi sweswo
0: a va sweki vuswa byinene loko va ba yi basa va bi basa loko va ba yi bondhela va bi bondhela
1: hatima phokeni mavele ma ha ri ku nyiwani mhani
0: ina
1: va ba yi basa yi tshapuka xi ku tshaputshaputshapuka
0: ma vona
1: loko byi phameli wulhandyelweni loko va byi tlakula byi cina byi ku ingaku byi tawa kasi byi nge hiwi
0: ya byi ndlanga ri byo
1: cinaka vusa
0: byi ndlinga leswi byi cina leswi wa kwamula nyika ma vo
1: a futhi loko se va kalangala ku ndla sweswo ni ta ta hi xa swisasi mina ni ta ba xibasa
0: ya
2: Ni
0: tsokini. Isa sekine itlangona na valavanga kwa the.

0: Hello.
1: Kutini kwala malambele taxi rank.
0: Oh, enwila gasi.
1: Hey.
0: O motivo to zwela kuta mtivo motivo ngwana.
1: Ai ne kwala tana na la ka malambele mta hi bona.
0: So zwi mla ka malambele.
1: Le ka malambele ringini.
0: Oh, moto yila cha gyane.
1: Ni la cha ni suka ka malambele ni ala ka go dinga madoki le.
0: Ha loko ni ta ku halani ni ta n'wi byela ni titsa n'wi byela
1: mi ni byela kumbe le kuteni mi ta ni kuma ni ri kona kwani
0: a ku na problem loko ni ta ku halani ni ta n'wi byela ku ni le kuteni ene ya ene nga ku ni ta ka dinga ku nga ri khale ya
1: hayi mi hi vhakela kwana ka vo dingani
0: ta n'wi byela ma tiva na All right, ku lava mani kwalano na?
1: Hi laha van'wani nga tshama na vo hi nga mi yingisela sin'we kwani.
0: Va kwini?
1: Hi lavo.
2: Hello.
0: Ahee, minjhana?
2: Hi pfukile hi ngo
0: vona. Na mati va n'wina? Hambe mani va lava?
2: Hayi lava vulavulaka na vona i Risimati Maluleke.
0: Risimati Maluleke. Akadinga
2: kola ka madonsi la.
0: Oh mi tshama ka madonsi station. Mirungula lavaya very ma lava wana. Mirungula lavaya ma amativi.
2: Lavaya na antarikisa ku rungula ma. Anta varungula rungula.
0: Very ma guru kumbalu yana. Amati vla maya.
2: Ay na mati vla mo machanzi ma. Boti ni mo manaro. Anta varungula ipwa.
0: Oh mo rungula mati van. Ne vla bosman. Amati bosman.
2: Ay bosman ni. Bosman ni mungkong bosman. Bosman ulti na marava.
0: Mungrungula man bosman na marava ma ako mungjala ko eh
2: mungrungula
0: eh
2: ita mungrungula bos ko na wana na lungela ko kuno mayro kasmo wala wala na man wala wala ko ibo ko na marava na
0: ah mungjala ko nikel hambi man yele wathi mbilo
2: hello
0: ay
2: mi jani na
0: isa sekini ngare lakutla ngwina
2: ina ka isekini man
0: sambanyan
2: sorry
0: Ah, I'm forgiving me, Mara. Am I love?
2: Not worthy.
0: Am I win? Win a man?
2: Am I heavy?
0: My easy?
2: My heavy?
0: My easy?
2: My heavy?
0: Oh, my easy.
2: Hey.
0: Oh, my easy. I'm forgiving my easy.
2: Sorry?
0: I'm forgiving now.
2: He forgiving the world.
0: He forgiving.
2: Hey.
0: Ele kwini kaya na?
2: Madodzi xikulu.
0: A madodzi xikulu.
2: Ya.
0: Yeah. Oh madodzi xintsongo hi ku kona vhele.
2: Hi ku kula mpela.
0: Alright, ni kesa swinene.
2: Hi swona papa.
0: Alright, ni ka ta ni tati kwalano. Yebo.
1: Ni tsamula le driver ta mina ti ni yingiselini.
0: Oh, i ti-driver ta n'wina ta kha ti vulavula ni?
1: I vatirhikuloni.
0: Hayi mati vona mi hlayiseka la magondzweni a ni?
1: Hayi ta hlayiseka na n'wina hlayisekani DJ ya mina.
0: Oh, ni khesa swinene mani.
1: Hi swona i thavheli ya kumbe.
0: Na mi twa thavheli ya kumbe xani?
1: Yes, so ngopfu sweswo.
0: Mangutiva tlangi xivuri.
1: Tlangi xivuri.
0: Iri ra Rosebank na Johannesburg.
1: Ah, ni n'wi tivi.
0: Ah, mi ta n'wi tivi.
1: Okay.
0: Keswo swinene.
1: Thank you, muhaxi wa mina.
0: Tavalia.
1: Yebo, DJ Mrekta.
0: Danko. Alright, ndlela leyo tafeli ya kumbexana ndlela leyo kusukala arinkeni hala ka malamulela hala hei mativona swa twala wayi ni vulavula na vachayeri mulemoyela

0: Memuela.
1: Ningisa kanga la jilongola.
0: Kasi la jilongola.
1: Esa sana rezo, rasim rezo.
0: Kasa mina.
1: Esa.
0: Dango, alright. La jilongola wa nvaga iko na barna hina intala yele yanir. Bani ingsela ku anto bawa tsama la jilongola. Ya, injiri sungo tsai tsai la. Nubona sungo sungo tsai tsai tsai la. Mila mwela.
1: Rasim rezo.
0: Minjana.
1: Ebuklam jane.
0: Isa segiri ngot long na ngone mrungo mrungo shimati wana. Oh, mi chava kutuli waksa seka. Kasi chiri sungo tsai tsai la. Kasi, kula sungo sungo vai vai la. Mele moela.
2: The bomb rack zone.
0: Hey, kula sungo sungo vai vai la.
2: Hayi leswana sama vai vai swi cool.
0: Hey ni vula lani nga kona mna mati wa kula swinwa swiri vai vai.
2: Ntamtisela phaisela loko swi latandla sweswo ntatisa phaisela. Loko swo twa phaisela swi ta tlhela.
0: Yeah.
2: Hiku mi nga to timbambo ti ka ti ku four right room mi loko mi ya ka tsana leyi ya ka n'wina.
0: Enaka.
2: Ah mo kuma ku ri kahle man mi sungule dya ka n'wina mi dlayisa le dya ka mina.
0: Mati wa ni kasile ka patrat male.
2: Hayi kokeni mi ya wisa hi ta sungula ku ta huwisa xisuti xa voroso ku nga ri khale se ha lunghisa teki manjheni.
0: Huwisa na na vhele tshamele maxele mi tolovelini.
2: Hayi bulu phela hi mhaka ya tambisa mi west chat hi wexa n'wari.
0: Ya kha va tambise. Alright, na ka patle ra 578 ya. Heri kula swin'wana swi ngo vai vai la.
3: Minjhani maxe?
0: Hi pfukile minjhana.
3: I kona man.
0: A ni ku kokwani ma vai vai mati wa ni twa vona swin'wana swi ku vai vai.
3: Hayi leyiwa hi lowo dumisa vakoko wa yena a ku ntukulu wa ka makatsa loyi.
0: Oh tokono ntukulu wa ka mani?
3: Wa ka makatsa.
0: Wa ka makatsa. Mi ni xewetela kokwani makatsa man.
3: Ya ni ta va xeweta man mara mi ni tshama laha tlhelo ka xigovani ka mahatana.
0: Oh kumbela lava nga hi katsa mati vona hambi hi le ka murabelo kumbe.
3: Enkwakonkwako
0: kese swinene leri
3: amen
0: mi xewetela kokwani makatsa kwalano
3: aleluya
0: danke orightine lavela vo kasandi layan hey mi rungula kokwani makatso orait kokwani makatsa kumbela hi va nga tshika va hi katsa ka murabelo hambi hi vaka ka number 6 mi le moyela ami yingisela mi ri kwihi.
1: Botim Red Zone.
0: Sewe.
1: Na n'wini tisala ka kuzane ha.
0: Kesini la ka nkuzane.
1: Matimba mantshwa.
0: Mi ri ku ndleka yini matimba mantshwa? Hei, a ni twi na nchumu a nghena sawundi ra yin'we.
1: Kanjhani na, kanjhani na Botim Red Zone na.
0: Oh, no twa loko se mu kanjhani sweswo swa nghena.
1: Kambani mi ya teka matimba mantshwa mhani rozobyani va na n'wina va ri la ka nkuzani.
0: Kesini mhani rozobyani ntani ya mavunga.
1: Danke.
0: Danko, alright. Hi ndlela yeleyo hayi khona a ku nga ngheni na sawundi na yin'we na yin'we na yin'we na tsininini a ni nga ti nchumu. Heyi ku na swin'wana swi ngo vai vai mati va la zozweni. Mati wa loko makokwani ma vai vai mati va. Ni vona swi ku vai vai. Ni vona swi ku vai vai swi nga heti mina he mana. Kumbe xani ti yo ni dono ra
1: mafaikese
0: swinene. Dango. Hei mati vana ni vona ku vayi loko ni langu ta hala ni voni munhu ni ku vayi ares 060-7594-2 gata tin'we a mi ningisela mi ri kwini va ngiseriwa mina eka ndzenga wa siku ra namuntlha hayi kona
4: ku rhula muhaxi wa mina
0: hi rhulisa vona kokwa
4: ka xikundzu ka xifaxani ku rhunguliwa kumbe ku yini
0: ayi no a mi ningisela mi ri kwini.
4: Ni ka xikundzu ka xifaxani u ya kosini.
0: Oh vakandli a ni fane ni te vakandli.
4: Ni pfula gezi sweswi.
0: Mati vona a hlayisa kani ni ri kokwana.
4: Pfuka ni huma hi 4 o'clock in the morning.
0: Hi khomi vuya.
4: Yes.
0: Kesini kokwana.
4: Wakwani kwaweza ka xikundzu mukhalabye wo tirhandza wo saseka.
0: Wa ku basa.
4: Thank you very much, my friend.
0: Thank you, thank you, thank you, thank you so much.
4: Yes.
0: Yebo. Kokwani kwaweza ni ri na vona ti jeku kwamza papa efakola vambale na kepisi ya namuntlha ti ta vuya swinene hi ndlela leyo vambale na kepisi na ibemudani Oh, se mbenye imieta radio pe.
5: Ya, osuka leka xikundu ka kwa xifaxana ungene ka mavala wa xikande bazana kam.
0: Ah, ani hume.
5: Mara u pfukile mngani wa mina khale nge tshama na vulavula na wena.
0: Ani nwe.
5: O tlhaka ini kam.
0: Ni vona xinwana xi ku vhayela.
5: Okay, wena nga jeli va yingisele nkarhi emrace ntsake ku tlantra wena mngani wa mina.
0: Kese swinene.
5: Hlayiseka mngani wa Masilo.
0: Danko.
5: Danga mngani.
0: Alright, Masilo vhele ndlela leyi kusuka laha ka mavalani kesina ni ri vagwai kona na vo vele ku yingiserile na ku twa un'wana vingiserila na vona papa efele vilava nga ku tini laha ya papa efe lava ya va pfula ro va tiro sungula va pfula ro vambirhi se va fika haleni milemo yela yi ai arezi ni ri milemo yena u twa ku ni tuuru hambi hi leswo nyini sweswiyani swo yini man milemo yena
6: Hey,
0: ku dya pawa muvabyerile va lava ku ri hayi khona hi tshame hi va ba swinene kwalano ma tivona
6: va swi tiva na va loko va tlhela ne tsuki hi ta va hi ri na benda mutaa
0: ma tivona inaka
6: Okay.
0: Oh, wala ba ground ya le kwala ku hinda nyana kwala border ni kwala thelo kwala ni hinda nyana kwala nga zigolonyane.
6: Yes, ni kam left to last phase.
0: Ni va bed, va bed too much. Va swi va kahle ngopfu. Jesus FM mayo wele u yi bavaka va ku va majori.
6: Ah, na ina veri majori.
0: Eh, va bengopfu.
6: Baki.
0: Kesa snere. Alright, the chisa ba dag work sokal ha pafuri la ya. Ba kai ko ba kuma gathi ba ri ku hala ya. Hindlana yo le yo ne kesila ni ri. Hai, hi ku va fumbutela kona hi va fumbuteli. Le moyela.
7: Oh.
0: Aye, minjana.
7: Ke ke minjane.
0: Isa seki.
7: Na na sa tengo ngopo.
0: Sambanyane.
7: Empel. Ah, ena mingi se aku antir ko la khonenda.
0: Ukwe khoneni le se fakini.
7: Le na mene le ntongene le ka dzingi square.
0: Oh, le ka dzingi square.
7: E manda enda bo.
0: Ke si manda ele.
7: Danko.
0: Ke si ma vizeno amani.
7: Ni na ka.
0: Alright, ke si manda yini. Exigala khonini la hele nyameni le hambi hile ke madlala arezi le moyela
8: ras kokona deke va kona na bona kwa
0: de levo wa ba de vo vo mara
8: a lo vo wa omelange
0: ai nende vo ma ti na mona ndala wa ti ba a
8: ndi do varanga na kota na o vakadi
0: a kavadise zwa vukuma man ei
8: Okay.
0: Kesa zwinene kokona wa daki.
8: Ah.
0: Oh nda ndu. All right, ke kokona wa daka lone re bagna vo ba kokwal. Papa F foko. Ni ka se vanga ngene ku papa F. Ni vone va hlobini, va mbale na kepisi na bemuda komba na mutsa tawe. Bemuda le ya yinga ndlo makhasha, ma vona le ya ndlo makhasha ngaku hi la vuchi na zwigubu va kokwal.
8: Ne mo yini?
0: Shewe.
8: There was a time.
0: Me jala ema. Me jala ema le.
8: Ego me bala bala mga kompon.
0: Oh, ane yu kompon ni ka baka man.

0: munhu wo tshama a kha a hlekelela.
1: Ina, hina hi tshama hi tsakile mativa. Hi ta ku yini?
0: Na ku tiva kwahala hi tshamaka kwahala.
1: Hi kwile kwini la gangeni?
0: Hi la hi tshama hala ka mapapila hala ma ku tiva.
1: Ka maleta.
0: Ka madirivi.
1: Na ku tiva ku mapapila la.
0: La kwi.
1: Kwala ku mapapila.
0: Na hina maxaka kwahala ka gym nghala lume.
1: Ma ku tiva ka gym nghala mi byele ma ku mi ni tshama mati vanhu va ko. Hey man, mi le ka ma maxaka.
0: Na hina maxaka ka gym nghala lowu ku hina wa matele.
1: Swi ri a hi le ka hi ti vone mi ri hi le ka mani?
0: Ka Bainete.
1: Laya.
0: Kwalaya.
1: Hayi na ku vona.
0: Mi va xeweta.
1: Hi ta va xeweta yena va le ku mi yingiseleni va yingisela ngopfu radio laya.
0: Loko mi xeweta hi lava le ka mapapila tifrijini.
1: La tifrijini ka mapapila hambi manimani mbuya.
0: Mansofi.
1: La ka Bainete va mi ringulini Mansofi le tifrijini le ka mapapila ngono. Kesi.
0: Na danke.
1: Danko. Ina. Var va tsama ka va hlekele. Ita ku yini? Loko munhu a fika laha swa boha, a no wansiwe vanhu maka le himpama loko fika laha swa hela. A ni swi tivi ku yo yini na kokwalawa. Munhu u fanele traka loko a fika laha. A ni ngo i nga fika u kwatela ready, i kwatela ti-mic. Ti ku dyohile yini. Hala.

Ya, walowe nkhuluko wa nongonoko African Beats wena mixer omno saseka tanile ku kha swiva leswaku divela unwana unwanyana nkarhi lowu fanaka ku swa awara ya nharu ku ya fika awara ya ntsevu hela utwaka trekele hi xitalo. Tala iba tsakisa swinene. Bona hiloko ni kani jika jika lo madorobeni ya ku hambana hambana vo gena malamulele hele. Toyando. Mas panda mananga swo tala swika swi yiba track leyi wena mixer mo saseka ni twa swi mi tsakisa loko va tolovele ku yi twa le ka GCR ya ni karhi ni khesa kusuka ka wena hi DJ Mrexa lorna vayingiseri va wena le ka nongonoko Reggae Special nabo tiphina hi vunanga lebyiya byo ka byi nga humiku ematimbeni na byona bya fana na byebyi ni nga tela byona mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko African Beat byi ba malembe ku ya ku yile wena mixer omno saseka byi nga heleliwi hi matimba ni ka ni ku hinkwakokwako kwala mi hi kumaka mbindri kona n'wina mi rhandzaka na ku seketela nongonoko lowuwani a hi tshameni hi tiphina hi nongonoko hi twa vunanga bya Afrika lebyi DJ Kwamza a nga mi lulamisela byona ndzingeni wa namuntlha eka hi twa leswi na leswiya mayelana na continent yeru yaliya Afrika a hi tsundzuka leswaku loko ka hi vulavula hi continent ya Afrika hi vulavula hi continent leyi nga na kolomu ya ka 54 wa matiko tiko a hi vuli leswiya swa ku va matiko xikaya ni kumbexana leswiya swa ti-village ta ku hambanahambana loko hi vulavula hi South Africa Afrika-Dzonga hi vulavula hi yona hinkwayo hi vulavula hi Mozambique hi vulavula hi rona hinkwaro tiko leri ya ku hambana eka switikwani na matikokulu ya rona ivi hi vulavula na hi le Zimbabwe na rona hi khumba rona tiko leriya hinkwaro ka rona hi nga khumbi village yin'we moya ni mi sungula hi risimu leri sukaka le tikweni ra Tanzania wena mixing seka kusuka ka ntlawa lowu a vuliwaka hi wona Tabora Jazz Band ntlawa lowu a wu tshama xidorobana ni xin'wana kwahala ya Tanzania va xi vulaka ku i Tabora wena mixeni saseka that's why va yi thi ndlela leyi va ku i Tabora Jazz Band va ku dada Asha a Tanzania mi ta tsundzuka leswaku hi ndhawu liya ku tshamaka va hi tsala vo tshama nhoveni vo chava vo dya xin'wana na xin'wanyana lexi va xi kumaka le nhoveni kolombyani hi nhlarhu yini yini minkawa timfene hinkwaswo leswi lexi va xikoxin'wana na xin'wana lexi hanyaka va hlanganaka na xona va dya

0: Ya le to ma ku le tikweni ra Tanzania. Toleto wena mitsiro no
1: tsheka.
0: Le to ma ku le tikweni ra Tanzania toleto ti ta ku hi xidumu xelexo ku suwa ka ntlawa lowu ya wa Tabora Jazz Band. Tanzania mika mtsunduka leswa ku itiku leri president ya kona ku nga munhu wa xisati wena mitsiro no tsheka ku nga yena Samia Suluhu Hassan yena ka ku fumeni ka tiku leri ra Tanzania enkarini lowu fanaka wena mitsiro no tsheka. Van'wani va ka va ku hoi tiku ro rhangeliwa hi munhu wa xisati. Hoi yo yo swi nge fambi kahle. A swi le ku fambeni laha Tanzania wena mitsiro no tsheka. Urukomile Samia Suluhu Hassan asungule ku reforma hi ti 29 ta October 2025 wena mitsiro no tsheka. Leso la tikweni ra hina ra Afrika tsunduka leswaku ko va matiko mambiri ntsena lama ma nga na ti-president ta vanhu va xisati ku nga rona tiko leri ra Tanzania na tiko leri ra Namibia. Namibia mi ta tsundzuka leswaku Netumbo Nandi Ndaitwa hi yena nga ku fumeni ka tiko leri a ri munhu wa xisati a ri president ya xisati. Leswo swi kumaka loko a wu yingisela nongonoko lowu wena mixiri wa masaseka swo swa muxaka walowu eka ni swi tiva swi ka swi tsakisa ngopfu Maluleke MT Estemwana ti MT laya ka Malamulele le ka makumeke leyi va tsaka ngopfu loko va ka va yingisela nongonoko va kwa loko ka yingisela nongonoko lowu hi twa timhaka tin'wanyana hi DJ Kwamza ti hi tsakisaka ngopfu ta Afrika. Tsakisa leti ni ku byela ku tona ku Namibia na Tanzania matiko ma ri woxe ma la Afrika ma ku fumiwini hi vavasati sweswi tipresidente ta kona.

24 minutes past 3 when I mix room no saseka. Pina vunanga bya xiyimo xa le henhla ngopfu exa bya Africa when I mix room no saseka. U tsundzuka leswa ku nongono ku famba hendlela leyi one. Loko iku 10 to orotloko ntavanta kan teka ti tingo ta wena la moyenta van pfulini hi xiphemu xa ku u fona. Derela leswa ku hi papa la ta timhaka leta ku loyi ka etlanga ti simo ku maku se hi le ku fona foneni le ku fona foneni ku maku karhi wa ti tingo nga se fika senta van kan teka ti tingo ta nwina loyi ku 1550 ivi hi koka until 4 o'clock hi karhi hi xewetana hi xiswahili lexi a ningete hi dyondza xona enkarhini wa sweswi hi dyondza maxewetanelo hi xona ka mitsundzuka leswaku le tikweni ra Tanzania leyi ni vulavulaka hi kona xi vulavuriwa ngopfu xiswahili kiswahili kona kwele tikweni rera kwala Afrika kwalaya vuxeni bya Afrika a tlhela ni ya teka futhi titingo ta wena leyi ku 1650 i 10 to 5 teka grupu leyi nga ta kumeka yi saleli ndhawu yi hupiwile hi xitimelalo xo sungula loko yi ku half past 5 laha ni nga ta kumeka se ni kha ni mi tlangela vunanga kumbe leswiya swa ku rhekhodiwa leswiya from 10 past 5 to quarter past laha ni nga ta ni kha ni mi byela swo talatala swa Africa hi ku know your Africa tiva Africa ya wena leswin'wana ni ku byelaka ka ha ri sweswi swo pfo swi nghenelela njhe leswi ni nga ku lulamisela ku ni la ta ku byela hi swona hi 10 past 5 to quarter past 5.

Ya loko la ku tiva so tala mayelana tiko lera ra Gabon endzela tsinda wa rona Libreville wena mixiri uno saseka hi la u nga ta kuma tinxaka xaka ta vanhu lava hanyaka laya tikweni leriya Gabon i tikonyana rin'wana ra ku saseka swinene ri sasekisiwa na hi ribuwa ra lwandle leri ri nga na rona laya wena mixiri uno saseka se laha ku humaku kona xiyimbeleri lexani ku tlangela risimu lera Adia yena Oliver Ngoma loyi a tswariwe kahle lembe ra 1959 kona kwele mugangeni lowu vuliwaku i Mayumba kona kwele Gabon ivi a ta hundza emisaveni hi lembe ra 2010 nkarhi lowu a hi karhi hi hlalela ntlangu wa bolo ya milenge ya misava hinkwayo laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga laha Spain wena mingiseri misoseka yi nga kumeka yi wina lembe ra kona eSpain ya ku winaku yi hundzela emahlweni matolo yi kha yi hlula xipano lexi xa Belgium mtsunduka teto ku vana tlangela rinwana va hisa lavaya vana tlangela ro wina khapi loko va swilavini va itekile ka rilo ai rureluila ka Afrika Dzonga hi 2010 makalinga ni vavisanyana hi tiko ra Spain ku wa timhaka ta ku ve ku tumbuluka mindilo ya leyo tumbuluka yi nga twisiseki ku yi suka kwihi laha ku nga hundza kolomuya ka vanhu va 21 va hundza emisaveni hi mindilo ya kona va 32 va kumeka va nyamalalini va nga tiveki ku va helele kwihi wena mixiri wo no saseka mhaka yo biha leyi humelelaku le Spain leyi endhawu ka loko vanhu vo tala va ri ku celebrateni va ri ku tsakeni hi ku hlula ka xipano xa vona van'wani va vuweriwa hi makhombo ya ku lahlekeriwa hi maxaka ya vona eka makhombo khombo ya mindzilo a swi tiva leswaku na laha Afrika-Dzonga hale ya Cape Town swi tala ku endleka ngopfu leswa mindzilondzilo ya muxaka walowu kuma ku yo tshika yi tumbuluka njhe ku tshwanova hetelela ku tshwana lomu ku tshamaku vanhu wa ku pfulela xitichi swi tivi leswaku sweswi hi le ka nkarhi lowu ngo 25 minutes to 4 o'clock leti tingo ni ya ti teka hi vo 10 to 4 o'clock wena mixiri misoseka wo pfuka wu loda ti-airtime ta wena kwalano u tlhela u kota u va u yimini ka ndhawu ya kahle leyi netiweke yi khomaku kahle u endlela leswaku loko se u nghena la moyeni u ku jumbo i nga vona vanhu vanharhu swi twala la ka swiyanimoya swi nga ri na mvharamvhara

0: Ya gimete ndlela leyo the Guitar Brothers when mix room so seka simuri kha ri famba kwa laka 10 minutes and 8 seconds when mix room so seka so swingendle leswaku se hunda nyana nele ka nkarlo wa ningete ta teka ti tingo ta nwi na ha wona mele mo mix room no so seka hey
1: mali lwa tshika na wa shuma mali mefi
0: ahe boti jo
1: akama dzumba dzumba
0: akadzumba miri njani nwina
1: Ah, kadumba mani mefi.
0: Eh, na mani, miri jambo eka wa mani, seka niluwa naro.
1: Ntaku jambo, kamani mwasakisa. Eh, mani mashinzi, kukono kshula kusuka na kiani ati aah. Kuna mani makumele, lebo duma msawa kwa chikelele kusuka na kiani ati FM gangin warivuni. Ileria! Iko kwa nwa te chunia. Iri oshitekete. Kusuka za achilongo ati kweza po chun kakarwa suti mongo rikata. Awana ya po mongo. Kikifti choko ba kusuka na ati kweza kamsoani. Tinta po kama lume isi wa samaka shtulosha rendere kela nungu hita. Kama lume isi.
0: Iti tawleli ni kutu jo gifti kubayi ya matwe na mtiru ya jisi harani.
1: Mas
0: bom. Isso, danke.
1: Vamos levar de volta para lá.
0: Impela. Vula sona pela boti jo gift ku bayi ku kwamulela ni famba nwana bawa ha impela DJ Kwamza ha hi madinjamba nta ku kwamulela a hi emile mweni mixer room zwa saka
2: a hi njane
0: a hi ndovukazi la mangombe la
2: Eka na la zwena mano zekrali.
0: Ina mana ivuleni ku jambo eka bona vanharo ku kumbe ku ha bari zamchana.
2: Niko ha bari zamchana, aka te tsavile kumbala.
0: Ina.
2: Ta taxi renge. Niko ha bari zamchana, aka magoda aka mkhomi. Ha bari zamchana, aka mdovu la gandala ntakhani. Ava bari zamchana ndovu ka, sikulo sezo mina krala yes.
0: Aye ni ndovu ka. Ita wena mix room saseka. Iswahili kumbe kiswahili iririmi rinwana leri kahle kahle aku languteliwa leswaku hina ma Africa hinkwira hi fanele hi ritiva riva official language ya hina riva ririmi ra hina ra ximfumo. Ehe. Jambo.
3: Jambo malume.
0: Jambo my god.
3: Njani na?
0: Ipukile minjani ngwe na my god.
3: Pukile man. Ba va sekamisa vanha.
0: Imbili yo basa pa miko ha bari zamchana eka bona.
3: Ma njani la ka mchipisi laya. La zo zweni kuna ndo vukazi khunyali popo la ka homula. Ne tsela e ina man. Judam Judis. Look about the demand fund, Alman fund, never yet. Like Yan as a team F. It drives like a git.
0: I'm a god. Hey, ala ka papazela. Makata timpfuvu. Ama mwa rupondo na ringu la vani ngatwa vaku veri vele ku jika jikeni kwa haleni. Va helele kwi. Ahe, mili mwini mixer unu zoteka.
2: Ahe, my teacher.
0: Ahe, miri jamba eka maani se sitavi.
2: Miri varam sancha, kako mtek Robert Maluleke, mtiri kulon wanina. Nego bara mme sa ntsha ka pheno please popo ka ka ho mo mangombe kran. Nego bara mme sa ntsha ka magoda ka mkhomi. Va tsara ntsi wa tsha vele a kube le ritwa ba la vele taxi rank.
0: Hlaise ka ntsinene kwa la mala mulele taxi rank na va tire kuloni va nwe na va zwibazane va tatana gonga mathavi.
2: Eh right man yeah.
0: Iso danke. Isola. Ya wasitwa le. Isola. Isitwa le zwose sitaveli ya vasuka ku swivuleni la hele swivele ku ringeteni ka ku vula ku ha bari zamchana. Ku vula xiswahili hindlela ya liya wena mizini zoseka. Ha loko swi tava se swi khomile kahle mita swivona ku loko moya na le matikweni malama ma xivulavulaka vo Kenya vo Tanzania. Kota ku hatla hi interact na vona vanhu va la tiko leri hi kota ku hatla hi tivana na vona hi bula na vona va ri zamcha
2: DJ Kwamzampukile
0: hi pfukile DJ ku yi stekete
2: hi pfukile na hi
0: ina mani mi ri ba ri zamchana kumbe jambo eka vamani xitekete
2: boy hi ku jambo ka mani ka janda ka mthitisi i n'wana boti loyi hambileswi a nga khuruka i tshanga ku fana na yini i lombi mali a va ha n'wi nyikise ndzi nga ferisi na n'wina mi nga tshiki mi lahlekini khuruki leyi kuri ya hombe ivi ni ku ka bod gift ku bayile ka mbyana leyi i tani ku jambo ivi ni ta hetelela hi mhama khuvele lovo tshuma la
0: amugangeni
2: wa ri voniki ni tani ku jambo eka vona
0: ina
2: tana hinkwavo lava a va jambisiwa hi kokwana wa thejinia dijelerisa ximutana xa kokwana swilela jikijela i ximomani a ixetete hi sweswo na sweswo
0: hi sweswo na sweswo
2: ahe
0: dange hlayisekani va na tekani lowunene hiswo dange wa vona loko izoza u sungula u kota ku vulavula switsongo u kota kwalaya ka maxewetelo leswi u nge hlupheki etikweni rin'wana na rin'wana hileswo tiko rin'wana na rin'wana leri u yaka ka rona loko ririmi ra vona u nga va ri tivi sungulaka leyi ku dyondzeni ka ku va xeweta loko se yi sukile hi ndlela yeleyo jambo
4: yi
0: pfukile minjhani n'wina
4: ntaku ka ara ya ya la ka madusi ta teka ka majusi ta teka buti masenyana ni ku jambo ka ndlhuvukasi lamankulu la edosweni ni ya hetelela hi ximumundzia a hinkwavo va ri na brachisa la phafuri
0: mi khoma mi ri phafuri no khesa swinene vuyingiseri byo lebyo kwaleno mani thank you wa swi twa ku ri GCR a wu lontsongo wena mixeri wo saseka wo va ntsongo hi xiyimo kambe hi mintirho a yi kona jambo
4: unjani munghana wa masilo
0: munghana wa masilo u pfukile mi ri jambo eka mani munghana wa masilo
4: okay woni va tlulela ni ku jambo ku na munghana wa mina lowunkulu ni nga nika hi brajes i gumbagumba Elias Novela nghena tendeni munghana wa mina woni landa manna woni landa kwa kwa ndayeni laya anyameni laya koneni laya mintongeni aka dzingidzingi onetela hi sesi layani a 14 i mhana anakanya itati wa mina lava vanhu lava a va nghenisiwa atembeni hi n'wana wa boti wa biji ndlopfu a nga masilo a ri laka mavana o ndungelela sesi lawo driver yi bazani kambe wa ka malamulele ka
0: lava sesi taveliya
4: heyi ni nga va vuli hi vito u ta ku ni teke 4
0: hayi va xeweteni hi voxe ku na mixeweta n'wi sesi taveliya kwele ka malamulele taxi rank
4: That wet woman and I'm sure that was the guy Bazan in the middle of my group. I'm waiting.
0: No, no, guys, that's not never silo.
4: Driver
0: chopper. I'm mistaken. I'm not talking about Mirla Moyen. Driver chopper.
4: Eh, sending give a shamula a moyen in Magana Otakuntega for whatever now.
0: Eh.
4: Dangit, I say, I'm going to win.
0: Dangit, I say, I'm going to win. I'm a silo driver chopper.

0: Jambo.
1: Jambo.
0: Mere jambo eka mani mikisero mnozo seka.
1: Jambo mani me fry mu.
0: Oh, mana ne wakama ngenu.
1: Ando mi wuli muko yima kahle mani. Ay, zami no yima kahle.
0: Yimi, ah, mara se mi yimi kahle ngo kwala minga kona mana ne.
1: Ambe khona ni yimi kwa saka guva mati. Ntala leswa habari zamcha.
0: Habari zamcha na kama mvalongolosha
1: bana. Habari zamcha na usima hlohlohlo kwala sa selama.
0: Ina.
1: Habari za mchare kokwani galawang kokwani dalawang galava. Niko habari za mchane manja jana ka mchipizi. Ba habari za mchane ndo mia neo ndo gara pano amange.
0: Mia neo. Na kezi ni zvine ane taisa kana la kama ngena vana teka ndo nene.
1: Ae valume
0: tsaimo. Danke. Fapa ka nkarhi leswi ni fanele ni va na xiloto lexiya ni talaka ku xi endla la ka nongonoko lexiya xa ku wa vona mixerimu swo saeka hi bolisananyana timbambu so i xitiraikara xikulu mhana neo loko swi ya ka leswiya swa ku hi hlekisana la moyeni hi ku ba swo hlekisa hi ku vulavula tijoke na ta xitumbuluxa not so long xiphemunyana lexiya xi endla ku show leyi yi va yi tsakisa swinene ahe mi le moyeni mixerimu swo saeka.
2: DJ Makundumu.
0: DJ Makundumu hi yalo hi swi matana chisa mashali laha tshama.
2: Bela haya ni azi ya tankari bela ni beri ku na mina jambo eka lava landelana. Ho sungula imali mwa mina so solo solo mo mashava vona va kumeka alar ku nga zi le marubi na ku kwani DJ Makina nyana. Ku ta mkhulu wa fish. Ibra Fox Fox Mabunda. Laka ngwa makatani la. Wa etele la ispara maluleke. Ne atiku inza kwa nishamiki. Ne njangeni wa kampenyi. Nikara tuku pambe. Nikiri yangu yina ispara maluleke. Pambe ni. Patana ngamdi inda njeli. Mnilo yiku wa ispwe.
0: Ika yiku jambo ikavona. Bari zamchana ikavona.
2: Nage jambo kavona. Maplende la suma kisisa wa dazuni mashali kusika la atama.
0: Kansa mina swimatana chisa mashali. Ileso. Wakwe joina Steve leswaku hi le ka nongonoko African Beats la u nga na mina DJ Kwamza malume Ephraim wa makongolo wena vixiromo swa seka. Hey jambo. Jambo.
3: Jambo. DJ Mkwamlanye, why network e ipa yi karata?
0: Mimi na mahlamala e bhoti masenya, ni mi veka moyeni ni kuma ko hwi mara na swivona.
3: Kumbe ni teka phayisela ndzhaku ka rivandi.
0: Hayi tshikani swa phayisela mi endla leswi.
3: Okay jambo, wa dawa sala u teka phayisela ndzhaku ka rivandi ku tandleka swin'wana.
0: Hayi tshikani phayisela, hayi mo jambo ka vona hi
3: mhani. Monna mbano ku jambo ka mdiwa wangu ELCC Milanga ha swivongo swo kumeka njenje leswiwa
0: ha swi kumeke ku olova leswi
3: botu ku kumeka ku hala ka mabosman na mabonu leswiya ha swi kumeki njenje ha ka lavo nwana no mbano ku jambo kata John jambo kata Viki ha hinkwa va switwile manjeni hinkwa vo la ku ta ku va nghena lava va tsambisa mu West Jet ene ntaka to tiyantsa na phele tsambisa mu West Jet akula ku munhu okarhala ni hayo nkata joni yona na xikwembu se yi khoma nomboro yi balele rona xikwembu kuma ku mali vo haxa kunene manjheni
0: se n'wimita hi ku rhwolela bhoti masenyana
3: hi mibosi ya kona phela halayani muti yo wangu hayi se manjheni se va kha va kurinya tinyonga ta ha pfumeli kahle ku ngunyuta ku nga ri khale hayi ta va susa a hi kokeli DJ Mkwamlanye
0: hi kokeli bhoti masenyana la ka majozi hlayisekani swinene
3: mo hi ku ndwela gondweni ra R578
0: R578 gondo ra mali bhoti masenyana u twa yi kha yi ku ni le ku yingiseleni ka rhumba kumbe African Beats leya n'wina hi DJ Kwamza ni ri kwala hansi ka tigolonyi ta van'wani vanhu hi kha hi tiphechapecha hi mthovu ni ri jambo eka mani mikiseri mu nasoseka
1: Mkwamlanyika
0: ahe
1: mpfukile
0: hi pfukile minjhani n'wina
1: la ka foni a ni twali
0: a ni twali ka foni.
1: A swina mhaka ni pfulile nyana xixixi pomponi nyana ni xixi nyana volume hayi
0: exi a mara mi ndleku mitweni kahle njhani ka sesi xa
1: lana ka radio ni twala kahle na titwa Mono ku jambo ka mfana wa mina Themba Mashakazi lesa ola block 23. Even ku jambo aka manina aka rodinyu ku le aka mbindano. Mone ese matwana aki. Mone hetelela hi mtiwa wa LC Milan ku nga boti masenyane le ai aka patra 5R81.
0: R571.
1: Eh. Ai. Abarna mana anakanya.
0: Okay, so na mana anak, ai mana anak, ai leso. Mara why ri tirongo sere ni bazisa swinene ngopfu na ra sesishala. Di maku miti brasa ni.
1: Eh, ani le raka mina ra ri na mabarambara na mama mkhusana ri se basa kahle.
0: Mini twa inga ku sesishala ti vanga la moyeni, mani bazisa.
1: Ani ra ndi ani bela ra ri. Ina mabarambara hi ntumbuluku ra bizela nyana inga ku haikon.
0: Eh.
1: Ami na bela. Ara me munhu ha wa switsisa ndo kuri hari na mabarambara kwa mhana wa vaku ma ku mani. Ba ntira ka heri vo mani.
0: Eh.
1: Ku ma ku intata viki.
0: Oh, kata viki.
1: Ani no no na me wa mina hi viki vitra ye.
0: Eh.
1: Era ka madlala ku wa fadza.
0: Ah, va dili vuswa leswi.
1: Ah, no one could be.
0: No, no, can't say. Manana Ganya. Thank you. I can't come back. Samari Sakova man, Kanganya Samari to Lama. One lava pelati brass, listening to one can. I would think, as we talk among put it some selaquati, Pambatia rusting back. There is swing with the feet. Manana kanya na sisishalat. Na nguwe ngisiri maswitu wako na nguwe su kanganyisa mimu haishi tena marito lako. Ah hey, mile mweni mixiru mno sasaika. Ah hey, jambo.
4: Ah hey, malume.
0: Ah hey.
4: Mipukini.
0: Mipukini minja.
4: Mipukini.
0: Niri jambo eka vamani vanu vanaru shekanilu.
4: Nere jambo ega butma senyanda gunjera R578.
0: Oh, E578, eh, so posi buy this and I know 71.
4: So buy this a water to go along Pagwati Madino. Even a good jambo, I got so Timanyaga's Pinyan. Again, a good jambo, I got with San Jima Kam Lagan the words near. I'm a jambo.
0: Patelo mutala tala irona kahle kahle loko hoya hiku kahle kahle ti iti arata yini leti nga vekeriwa la ka ti nambara leti pela dinga tsama de swivutiso kasi ti mali ta yini leti nga tsala tsala lo mapatwini 81 rand 578 rand 5 yini yini rand ya kahle kahle ko mabiti ya mapato leswi ya ti mali ni ahe miri jambo eka ma
5: Jambo, jambo, malume Israel.
0: Eh.
5: Eh, nri jambo aka aka mantsira ra makhuveni le mawa abjog 9.
0: Eh.
5: Niku jambo le ka bambrisa le ka mapayeni le.
0: Eh.
5: Ibi niku jambo kudu kudu na le ka mantsi i lawa dikane a bona.
0: Eh.
5: Hinkwa vana vani vana kokwani manje kwa kamkhono. Ai komaneni ihanga ivo.
0: Ai komaneni kokwani mahange kusuka kwele.

Ya go risimo ra mako mo Africa ro le re wena mixirungu wa mno saseka ba go zwizire. Elezo matimba ya vunanga dza Africa maleka xinari wena mixirungu saseka. Vunanga inkwadzo le dzi tobeteleli wa go xinari wa dzi itwa na wena leswa kahle kahle dzi va dzi kha dzi endla swinwanyani swa matimba ngopfu. Elezo na lo nga dzi tolovelange u fika la u dzi randaka swinene wena mixirungu saseka kuma ku vanwana swi tiva ku nongonoko swi nga endleka mi kuma ku a wo byi rhandza ku fika kwalano vunanga lebyiwani kambe loko kha hi byi yingisela siku na siku u kuma ku ha swi fika laha se na hina hi byi tolovelaka wena vixiro vuno saseka se toloveleni ku hi byi twisisa ku na loko byi kha byi tanga hi swinari swa muxaka walowani byi pa byi tlhotlha swin'wanyani byi tsundzuxa swin'wanyani hi ndlela yaleyo u ta kuma ku hi byi rhandza hi nga endli leswiya swa ku ri a swingondo swingondo swo van'wani va kuma ku va tlhela va develop-a na rivengo lero u kuma ku loko swi kha swi ba siku ra kona ku ri na mumunyana so u twa ku hayi swingondo swi vanga mumu hi swo vhongu u twa munhu loko a vulavulisa sweswo ku ri hi leswo i munhu loyi a nga swi rhandziku kahlekahle swi swa muxaka lowu jandri leyiwani ku ri kahlekahle yi nandziha ngopfu hi 2017 ni famba ku yi dyona da lena didembo da the late lena didembo loko a ku mutadzi nga regereriwe leswi ngo vula leswaku mudyohi loko a hi dyohelini a ku be nkarhi hi n'wi rivalela van'wanyani va ku a DJ kwamza ku swin'wana swa rivaleleka mara swin'wana a swi rivaleleki swona sweswiya mi ngo a swi rivaleleki swi tiveni ku swa mi tikisela na n'wina loko mi nga n'wi rivaleli munhu loyi a nga mi dyohela sweswiya mi swi vulaka loko mi n'wi vona masiku hinkwawo mi ta twa timbilu ta n'wina ti swireka loko mi n'wi vona masiku hinkwawo mi twa mbilu ya n'wina yi tika leyi lava tivaka swa mahanyelo ya hina vanhu va vula leswaku munhu loyi a nga kotiki ku rivalela van'wanyana hileswo vutomi bya yena bya fana na loko a hanya pfumbarheli kala ra ndzilo o va ku tshweni yena yexe hi yexe kuma ku luya a nga n'wi zondeni kuma ku na ku le ku zondziweni a nga swi tivi se vonini ku mapfalo ya hina ma nga hi fikisi hikwalaho ka ku hi teka magoza yo karhi hi endla leswi kahlekahle vanhu va nga ta ka va nga hi rivaleli vuton'wini loko ni vulavula hi sweswo ni vulavula hi timhaka leti ti nga ku trendeni kusukela matolo laha wanuna wun'wanyani wena mixiro n'wi saseka a kumeka le UK le Britain leyi a ngoni ta swi pfuketana hi swifafa ni tiveka kwateli yini ore loko ku ri mahungu lawa ma ta kumeka ma kha ma mi karhata mapfalweni van'wani mi nga ni yingisela sweswi wanuna loyi o swi pfuketana o dlaya nsati wa yena a dlaya na swin'wanyetana swa yena swimbirhi swo saseka swinene a nsati wa yena wa ku saseka swinene a baleka UK ya tsutsumela hala Afrika-Dzonga maphorisa ya le Afrika-Dzonga va kha ku tirhisana na makwala ya va Britain ma ta ma n'wi tracer ma n'wi khomile sweswi yena hi vutumbuluki bya yena tumbuluka laha tikweni akelani ra le zim wanuna loyi lero loko a ya tikhoto mundzuku hi ta va hi kha hi swi twa kahle kahle ku ri u ta va kha swi tenga swi ya thelorii loko ku ri u ta va kha amukelana nandzu wa yena kumbe u ta boxa ku ri kahlekahle lo kwatela yini sweswo a teka xiboxo a dlaya nsati a dlaya na vana va yena a dlaya vumundzuku bya vona vana lavaya mhaka yo karhata swinene leyi a ni kha ni vulavula hi yona na le ka minongonoko ya na vusiku to loko a hi dyondzeni ku lawula mapfalo ya hina a hi dyondzeni ku lawula loko ku swi tiva ku na swifafa temper ya wena yi hatla yi va hot yi kaluma loko u karhatiwa ni dyondzisi ku endla swin'wanyana swa ku fana na ku nwa mati veri swa pfuna ku horisa temper leswiya ku horisa ku hlundzuka loko ya ku endla ku onhetela swilo u nga titwi kumbe u suka kwala ka munhu yaloyo a nga ku kwatisa u famba wa jikanyana le kulu u fambanyana half a kilometer loko u vuya veri wa u ta va ku hola ku kwata loko ya u ku horile swi nga fikeleli laya ka ku se hi teka swiboho leswiya ku hi nga ta kumeka u kuma ku ha tisola ku fambeni ka vutomi wena mixirimusaseka ku mara ni swi endlela yini sweswiya

0: yin'wani mhaka ya ku hunda emisaveni ka mutlangu wa bolo luya wa Sundowns na Bafana Bafana loyi mahungu ya kona ma nga sungula ku trenda nhlekani walowu wena mixini saseka a ri kona kwele ka World Cup liya loko before Bafana va vuya hala kaya yena Jaden Adams wena mixini saseka ku vikiwa timhaka ta ku u hundile emisaveni a ri na kolomu ya ka 25 wa malembe swi nga endla ku a hundza misaveni va halu hleketelela ku nga va ku va timhaka ta ti-medical condition ta yena swa rihanyo ra yena van'wani va vulavula va kha va hleketelela timhaka ta ku xiyimo xa mbilu ya yena a xi nga ri kahle se ha swi se tiveka kahlekahle ku leswi nga swona hi swihi swi nga vutla vutomi bya xitlangi lexi xa ndhuma xa bolo wena mixirimo saseka ka hi languta na kwele Joza Mjondolo Johannesburg yi le ku rileni swinene hi timhaka ta thyaka leraku nuhi a ku nuhi na munhu a Johannesburg hambiloko ku ri khampani liya ya ku basisa ndhawu liya liya ya pick it up yi tshembisile ku kahlekahle yi ta va yi ku endliku ku tshameka ndhawu liya yi rhwaleleni mathyaka lawa ya ma cukumeta lomu ma lavekaka kona veri a yi ku a yi swi fikeleli hikuva leswi ku nga thyakisa swona hayi ku wes ku tlula mpimo swi vona loko a wu famba kwala switarateni kuma kun'wana ku yo dampadampi wa swilo a swi cheliwanga na le mapulastikini lama ntima ni swi yo n'walalaha kwala hansi swin'wana swi manga swi nga fa swi bola swi kha swi boletela kwalaya na tinhongani swi nyanya ku nuhisa Johannesburg ene mpela vahembe Johannesburg kahlekahle hayi a yi nga ha tsakisi ngopfu minkarhi leyiwani leswi loko u ri ka yona a wu ta swi twa ku se u sungula ku hefemula moya wo tenga loko u humile u kha u tala va Pitori nyana hala wa swi vona hikuva u ta swi twa ku se u le ku hefemuleni ka moya wo tenga mara loko u ri le ndzeni kwele Johannesburg kwele vo Small Street le a wu jikajika kumbe u kha u ti lavela ku xavaxava swo karhi leswi na loko ndlala yo ku khoma u nga ta swi tsakela ku u nga xava swakudya lomu ya tlhelo va xavisaka u tshama hansi u dya leswaku nuhisa swona Johannesburg liya yo saseka ya khale liya se yi vunguriwile wena mixirimo saseka yi vunguriwa yini yi vunguriwa hi ku kahlekahle a ni ku kuma ku vanhu va ku talatalo a kusuka matikweni ya ku hambanahambana van'wani vo ta hi nkani kwala va fika va teka na ti-building to karhi leti va nga kuma ti nga ri ku tirheni va ti teka va ti hijacka hi nkani vulavule ngopfu hi lavo ka va nga tanga na maphepha hi vona va taku va ri na xikongomelo xa xa ku kuma ku va lava ku onha tikwini va swi imagina va hijacka ti-skyscraper ti-skyscraper ni vula matiyindlu lamaya ma ku leha ma ya le henhla leyi ma tekaku xivumbeko xa va Carlton Center mara wu kuma diri e-residential area kumaku di tshikiwile vinyi va dyona va di tshikile hikuva da ha ri ka condition ya kahle ya ku da tshameka tela vo ta hi le handle va fika va di teka di titaniya va sungula ku accommodatisa vanhu kwalaya loko vanhu va ta va kha va lava vutshamo va nghenisiwa va hakerisiwa timali ka diyindlu leti di ka dangerous di nga ha waku rini na rini se ku talaku ku ya ka vanhu hi ndlela leya ku endla leswaku Johannesburg yi va more polluted yi nyanya ku thyaka swinene teka riqingho ra wena wena mixirimo saseka ivi hi endla leswiya a kha hi swi endla leswaku ha bari zamuchana le ndhaku leyi hi kha hi ku jambo ka vona ni vula wena wu sele wena u nga kuma nkarhi wa ku nghena nkarhi lowu nga hundza hayi yimeleni van'wani sweswi ni teka vona ni kota ku hundzisa xiphemu lexiwani lava nge ti hi siyiwe hi xitimela xa ku va hlekanisa DJ Kwamza le ndhaku leyi kambe mi ta nghena makete ya mina ma le ku tsutsumeni laha ni ri ni lava ku ta ma va nyika nkarhi ri va xavisa se swi endlanyana swin'wana okay endzhaku ka makete lawa mi ta va mi kha mi nghena
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel ku mfumeto mbili ya wena shishika li jini mtanguili hansi hansi yana dumadwe gyanna malamulele kumbu 6 meters region road top
2: 289 and 97
1: kazi 2500 liters ya Africa water tank 2399 nga kela udukumera last echo ya 12,000 btu ni 4,999 ungaba ulaba shkweleti kuma utula 750,000 na Capitec kutisa kwa na shtolo cha la duma adwe gyanna malamulele la duma when you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee nashona kuna shupumelo.
0: We are making the Romans a second one coming line, Logonia market, they say car wrong win as we think wrong win. And when I mean, you sell a common number as teach, Steven Leswago is 060-887-5942. Turin, Qualacat number of Tanguin among GCR. Kukarilo utakulo semfona mga azim tupeka mi bati nambara ni na mutlika kwa layaka vituriri ya mingari stora ti nambara titi ya erona ra GCR ndele leo stata sim olovela kumifika la muyini la loko mingu 060-887-5942 mbata waka usanga na namu hashu ngwano ngwane langa taku mika kaka hasha nongo noko wakari lugu bako kaufule la titingu ikwari walo wena mixi rungo saseka

ya hambe swiritani ni va bona lava nga ta eleka WhatsApp va nga tsapulela tsapulela loko hi swin'we ni ri laka Malamulele a section B kaya ka Mdavula en'wanomene a ku n'wanomene hi mina no va khensa swinene n'wanomene.

0: lava vita va recording mara ni twi nchumu kumbe makha ma swi twa ku eka ti-radio ta n'wini sweswi ni nga ku swi tlangeni okay we vona hi sungulisa kahle voice note leyiwani ingaku yo tifambela yoxe njhe ahe jambo
1: jambo malume FM njhani
0: i pfukile minjhani n'wina
1: ni pfuke ku pfuka manitwa mo
0: ina mhani makhuvele lavo duma la mugangeni wa rivoningwa gain section F
1: ni te swi nge endleki ni nga laheli khale ni nga se za ni nghena nongonokweni
0: ina mi lahelini namuntlha mhani makhubs
1: ni laherile namuntlha hayi ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala gain section F amugangeni wa rivoningo lo vuya sweswi ni vuya kerekeni
0: se mi ri jambo eka vamani lexi phemu lexi a sungulaka hi ku jambo hi xiswahili lexi se mi ri jambo eka vamani vanharhu
1: ni ri jambo aka sesi wa ntimanyana le ka sikwinya ni tlhele ku jambo ni le ka kokwana wa the junior le Jilong ni ku jambo ni le ka mhana anakanya le aka homu khale ka le tibanani a va ri na mhani makhuvela lavo duma la gain section F la amugangeni wa rivoningo inkomu
0: hlayisekani swinene mhani makhuvela vo duma
1: a swi vetani le ka n'wina danke
0: va mhani makhuvele va ri timembara ta vumbanani va nga khoma xitichi lexa GCR hi tlhelo ra vuseketeri bya vayingiseri na mintlawa ya vona kuma vavumbanani va tibili swinene hi miceka ya GCR va tlhela va ku na swikipa swa kona tlhandla ta rhandza GCR wena mixiri mo saseka jambo
2: jambo malume
0: MC mi ri
2: njhani
0: hayi pfukile
2: ni ri jambo eka mhani makhuvele a section F amugangi wa rivoningo na MC Minani ka Maposa na sekhavilia kumbe ka Makapila a va na sweswi wa ntimanyana kwala ka sikhunyana sweswi leyi va ku fanela hi ntima
0: no na kensa swinene sesi wa ntimanyana hlayisekani sesi wa muAfrika
2: danke
0: maswitwa hi sesi tavelia eka malamulele mi le ku xivangeni laha giyani mi tshika mi twa ku giyani community radio yi na tinhlengeletano to karhi ta matimba jikani na n'wina mi vakandziya mani ene mi ta hi quantum ya leya n'wina yaliya mi driver jambo mi ri jambo eka mani mixero mino saseka
3: vaxume
0: ahe
3: i nghena na vona ke
0: nghenani na vona vanharhu hi mbilu yo basa pa
3: i nghena na mhani makhuvele lovo jikeledza misava leyi hinkwayo ku ya fika ka maguda nkanyini va lava nga ha ku huma ivi wa rimbirhi ni kumana ni ku mhani Julia kwalaya rimbambi ra vona le ka magedza leyi ivi ni hetisela hi mana mhani Masanganyi le ka Masanganyi leyi a va ri na handla hi

0: vaka mapheka akahosi ngolo wa vintlhanu mani makhuvele hi mindzuku hi yona rendzo na mi tlhela mi ni hlamula
1: ela mani Liza
0: na khensa ka
1: u khensa mina mani Liza la ka ngove hlayisekani swinene
0: na n'wami hlayiseka xitikini
1: hi swona thanki kona hi buti avele la ka ngove Jambo, niri jambo eka mwani mikisele mno soseka. Ya, netuweke kui enda nyana su mwani, sushu ya leta kui...
2: Jambo, ni mwane raka naka naka.
1: Hey, saka naka.
2: Mwane raka wa tingu wa yaka endezi.
1: Mwane raka naka man,
2: saka wa tingu wana mai.
1: Wana mai yo, ay, wafara, wana, wana kufara.
2: Saka wa mwuzi wese. Ja... Jambo gawe kahlekani wa manyunyu le ka Papazela.
1: Oh, kaman hlekzi va manyunyu le ka Papazela.
2: Na kholveke stole le ka Papazela gandalani. Ni hetelele khundula le ka Papazela. Matokwani madakani le ka Papazela.
1: Oh, hlayisekani swinene kokwani. He kokwani madakani le ka Papazela. Mingani byela ni twi xitori xin'wana mani xa ku ve ku na mpfuvu hambe na yini yini swi jikajika ku kusuhana na nambu kweleno swi ye helele kwihi
2: ku te na nambu a ni se swi kuma swa rini
1: a ni kha ni swi twa tolo na tolweni
2: lenerigenta swi twa kahle eka rigenta mbyela
1: okay no na kensa swinene kokwani madakani
2: ahe danke jambo
1: jambo
2: zwakanaka
1: manelo ya noina. Zwakanaka. Yo mamu nwe. Ya vha tshivula Tiva leswaku rixaka ra matsonga ri tele swinene laha tikweni ra Zimbabwe hala ndhawini liya va yi vulaka hi le Chiredzi. Mavhiki mambirhi lama nga hundza ku kha ku ri na Budula Festival. Laha kha ku tlangeliwa swa mfuwo na ndhavuko. Ku ciniwa hi xibelani swi saseka swinene kona kwale Chiredzi. Jambo!
3: Jambo, jambo, jambo. Ka malume F5. Makwamlanyika kwalano ni ku jambo jambo ka sestinyiko maluleke le ka ngove leyi a jamela 2 ni tlhela ku jambo ka mama Khensi wa hulela wa mhuti ya mona kusuka leri singa vhiu Ebe ni ku jambo ka sesi wa mpimanyana. Ximati lexo tonga xitongela nuno wa xona xibixko. Kona kwalaya ka sikhunyani kwalaya. Vanhu lavawani a ku ri makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala.
1: Oh man jajani.
3: Vona lava a va ku jambo le ka vanhu lava hinkwavo. Ina kasi ku ri va khoma kahle hlayisekani hinkwami bya kwala xitichini.
1: No na n'wina hlayisekani swinene man jajani la ka muchipisi la.
3: Jambo.
1: Jambo. Loko hi la ku ta va specific wena mingiseringo va musaseka tanihiloko u kha u swi vona leswaku se i madyambu lawas. Habari za jioni. Habari za jioni. E maxewo etele ya komba ku uri riperile sweleswo wena mixiri muno zaseka. Xi swahili lexi ni nga vulavula hi xona ku ri kahle kahle hi fanele kahle kahle tiko rin'wana na rin'wana ra Afrika ri xi vulavula. Kambe sweswi xo vulavuliwa ngopfu eTanzania na le Kenya hi laha va xi kotaka swinene vanhu va matiko lama ya wena mixiri muno zaseka ku nga va ma ri kona mambirhi manharhu na vona va ma kotaka hi ndlela yaliya. Jambo.
4: Mr. Jambo, aswa wa mina lonene. Ikari ni ku jambo aka mhana a nga kayi ni ku jambo aka vuxani makambila ka ndhambu wa tsomi ni ku jambo aka mhana aka sesi lava lahaya ka inaka lepini kwalaya oy.

xiyimo xa vu 103. I tiko leri nga rhangeliwa kahle hi Abdurrahmane Chiane. Wana mupresidente wa tiko leri u na vito rin'wana ra ku leha swinene wena mikiseri wo saseka ri nga na kolomu ya ka maletere ya 13 loko hi ri hlaya vito lera Abdurrahmane. Xikhoma xiyimo xa vukaye tiko leri ra Niger. Xiyimo xa vunhungu xikhomiwa hi Afrika-Dzonga. Leyi misava hinkwayo loko hi katsa na tiko laman'wana ma misava hinkwayo hi le ka xiyimo xa vu 101 hikuva hi ri na vanhu lava va tsakeke. Swi tiva leswaku hi tiko leri ri fambisiwaka hi President Cyril Ramaphosa lava hi karhi lowu ni vulaka va nga le France. Va nga ku burisaneni na van'wani varhangeri va tiko riri ya kwahala ya wena mikisi rimuno saseka mayelana na sweswi swa vufambisi bya matiko. Xiyimo xa vukombo hi kuma leswaku xi khomiwa hi Cameroon leyi loko hi katsakanya matiko ya misava hinkwayo yi khoma xiyimo xa vu 100 kambe laha Afrika yi khoma xiyimo xa vukombo eka matiko ya Afrika eka vanhu lava nga tsaka va tekiwaku va tsakile swinene. Hi tsundzuka leswaku Cameroon i tiko leri rhangeliwaku ku hi Presidente Paul Biya kusuka kwele ka 1982 kulukumba lava va ri khomini tiko leriya sweswi va nga na 93 years va ha ri ku ri fumeni. Paul Biya. Xiyimo xa vutsevu xi khomiwa hi tiko ra Ivory Coast. Lexi misava hinkwayo ri khomaka xiyimo xa vu 98 tiko leri rhangeliwaka kahle Alassane Ouattara. Xiyimo xa vutlhanu xi khomiwa hi Gabon. Mina mi nga sungula na mina nongonoko mi ta va ntwini ni kha ni tlanga risimu ra xiyimbeleri xin'wana xa kusuka kwele Gabon yena Oliver Ngoma loyi a nga hundza emisaveni hi lembe ra 2010. Gabon yi khoma xiyimo xa vu 96 misava leyi jikelele kambe laha Afrika yi khoma xiyimo xa vutlhanu hikuva yi ri na vanhu lava tsakeke lava nga welcoming loko u fika ka vona. Tiko leri nga rhangeliwa kahle hi President Brice Oligui Nguema. Ta tsundzuka President loyiwani a wela ka leswiya swa vurhangeri bya masocha a lo ri vutla tiko leri hi lembe lera 2023 nkarhi wa kona ri kha ri fambisiwa hi Ali Bongo Gabon. Xiyimo xa vumune xi khomiwa hi Mozambique. Va Mozambique va ti tsakelini wena mixer mo saseka loko u fika tikweni leriya va ku amukela kahle hi malwandla va ku endlela na masaladi va ku endlela na tinhlapfi tanihiloko u swi tiva leswaku ti tele laha tikweni leriya hambi u lava yo oxiwa hambi u lava yo byabyisiwa u ta yi kuma hi xitalo le Mozambique kwele Maputo le. Ka mitsundzuka leswaku Mozambique tiko leri ri nga ku developeni hi xiyimo xa le henhla swinene a ra ha ri xiswona leswiya hi swi tivisaka swona swa ku va ri hlakalini hi timhaka leya ta nyimpi leyi nga tshama yi va kona le malembe ndhaku leyi maako yo tala yi vavisiwile hi tibullet sweswi ri pfuxiwile wena mikiseri saseka ri na ti-skyscrapers tin'wani ta saseka ngopfu ti-skyscrapers ni vulava ti-building ti ta to leha ti ya le henhla leyi hi le ku tirheni swinene va President Daniel Chapo endla leswaku tiko leri ya ri va ka xiyimo xa kahle swinene. Se xiyimo eka misava hinkwawo Mozambique yi khoma xiyimo xa vu 93 xa vu 93 tanihiloko mi kha mi swi tiva leswaku ri fambisiwa hi President Daniel Chapo. Xiyimo xa vunharhu xi khomiwa hi Algeria. Ra hi ku tsaka hi ku tsaka vanhu va Algeria va kumeka ka u hlekelela na we loko u hlangana na vona u kuma loko va ku languta va ku n'wayitelela swinene. Sava hinkwayo Algeria ri khoma xiyimo xa 83 tiko leri fambisiwaka kahle hi Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune i mupresidente wa ndhawu liya. Man'wani ma matiko ma na ku tirhisa leswa swa va king. Xiyimo xa vumbirhi xi khomiwa hi tiko ra Libya.
leri kahle kahle ka misava hinkwayo ri nga khoma xiyimo xa vumakume nhungu nwe. Laya Libya mta tsunduka leswaku ri a ku ari le ku fumiweni hi president unwe ni va kona vanhu lava va vonaka tiko leri ya va ri rhangela vanhu vo fana na vo Mohamed Al-Menfi laha nga ku ekiteni as a president sweswi ekarhini walowu ni vulavulaka wena mikiseri wamina wo saseka mi ta tsundzuka leswaku Libya a ri fambisiwa hi Muammar Gaddafi loyi a nga assassinatiwa a nga dlawa malembe ndzhaku wena mikiseri wamina wo saseka laha van'wani va nga vulavulaka timhaka ta ku kahle ka le Gaddafi a khomi tiko leri ya ku saseka ngopfu a ri na nhluvuko un'wana wa xiyimo xa le henhla ngopfu se van'wani va n'wi jelezela va ku kwala se na yena Abdul Hamid un'wana a nga ekitaku as a prime minister kona kwalaya Libya. Xiyimo xo sungula ka vanhu va ku tsaka ngopfu la Afrika xi khomiwa hi Mauritius lexi misava hinkwayo ri khomaku xiyimo xa makume nkombo nharhu ku nga tiko leri fambisiwaka kahle hi Darambier Gokhol 5 that table leswaku a u tsakile hi sweswo u nga swi twa ku fikela sweswi wena mikiseri wa mina saseka leswi leswi swa ti voice net ta n'wina ni ta mi tlangela swona after half past wena mikiseri wa mina saseka ta va hi kha hi fambisa sweswiya se a hi voneni hi tolovela mafambelo ya nongonoko ku va u kha u fambisa sweswiya leswaku hi va hi kha hi famba kahle swinene mina na n'wina ya mahlweni mi nyika vunanga lebyi ni nga na byona laha wena mikiseri wa mina saseka hi tiphina ku ya emahlweni Ya na rivona na risimu ringa hi makulunga la wena mixer uno saseka risuka kuka Thomas Tafere nyika mafumu na switiva leswaku he tatana gonga ma tavern ku hala ka malamulele leti ta nwihina leti to biwa hi vakulukumba so elezo ati tatharuki ati endlini hezo mara uta zwiita ku la ku biwa xinari xinwonyane xa matimba swinene lexi unga gima ku hinenge loko swilava kumbe u jikisa hloko u lo tshama so sinlata ku bela risimu rero ra Thomas Tafere nyika mapfumo va ta ku wena mixer uno saseka vaku u satambe nenyoka hey unga huwa hu nyoka wena mixer uno saseka hambe xo wa xitsongo kanjani xinyokani xina vuxungu hey xita ku hlupa hi vula hina vanhu handle ka liya ya nhlaro hanhlaro dya va vuxungu doluma na ku pata pata hi ku songa songa mara poison hale dya dya hava le dya that's why vanhu va di delela va di fuwa fuwa va veka lomu makaya va hembela va ku i dodi va hlatela ku mali kasi vo bati movha ta timali vanhu va

0: Thomas Thafere nyika mafumo kwalano wena mixero one mosaseka vako o satambe nenyoka. Ndika mtsundzuka leswaku Thomas Thafere nyika mafumo e munhu langa tswariwa kahle 3 ta July lembe ra 1945 e kona kwele zim wena mixero mosaseka. Otala vanhu nyika vito ra vona hikuva vanhu tsakela na ku nguseketela varhandi na vaseketeri va yena vako yena the Lion of Zimbabwe. Mendele endele leyo iti makati tataritu rayen le raku bongela sunen lugu akari ayimbelela tsunduka na the late Simon Kabinde Mahlathini yeno kala nickname waku yena the Lion of Soweto kala akari to rayen le raku bongela liria seili sushinga niki wana Thomas Thafere nyika mafumo tsolezo wena mixira umno saseka Mwana bangu tiba leswaku yena mukanya. Kasuka kahle kwele mazowe. Kwele khale ka Southern Rhodesia. Like ulako leswaku le Zimbabwe namuntla wena mixer ngusaseka. Karendo waya ka rina fumo wa vakoloni akubulwa leswaku le Rhodesia. U specialize na unanga dza chimurenga mapfumo. Akota ku yimbelela na ku ditsalela vunanga dza yena hi yeche. Kota na ku tanga katara ela yimbelele team xele henhla swinene kusuka kwale ka 1961 kuta fika sweswi wa ha ti vuyisa Thomas Thafere nyika ka mafumo ari na kolomu ya ka 81 wa malembe sweswi leli ngopfu lomo tshika miya lomo ya ka ti live performances ta yena mukuma ku mi voni munhu la tlula tlula ku aya le na le hayi va hulwana lava sini loko cinela va tlakusanyana nenge tsena u nga yi kule na le kule nenge wa kona va huveka hansi va va ri ku ku cineleni hi ndlela liya ende swi va swi kha swi tsakisa hikuva swi performa live swi swa ku vona na ti-instrument ta vona ti performiwa live va chaya mikhamu swi vona ku tinsimu leti a hi ti tivaka ta vona va ti chaya hi ndlela leyi ti fane na ti-festival leta manguva lawa va wena mixer mo saseka ngo fika u tlangiseliwa a pre-recorded song vanhu va tlulatlula stagini va ku charger hack va ku yi perform live vakhale a ni tivi hikuva va vanhu va khale a va tsakisiwa hi swin'wana a va tsakisiwi hi swa manguva lawa hinta loko ni yaka ka festival va vona ti-festival ya to ku nga tlangiwi tikatara ni vona leswi vanhu va kona va tlangisaka swona a ti ni tsakisi ku fika kwalano a ni tsakisiwi ku fika ni vona munhu a tlanga CD ya yena leyi nga rhekhodiwa khale a tlulatlula a ku le ku perfomini live a va ku vona kha a tlanga ti-instrument letiya a ti tlanga live Whatever Dr. Thomas Chauke sweleswo wena mixer nsaseka ni swivulavulaka swi tsoma ku kuma Dr. Thomas Chauke kha yi tlanga CD u tlangela live samarisa masiku lawa hi thekinoloji kuma na mic ya kona yi sungula ku yimbelela ya ha ri backstage va ba ku tikatara na ti-keyboard va ri busy le xitejini u swi vona ku va ba swona Ya le ka nongonoko African beats la wena mixer nsaseka weni jika sweswi ni ku tlangela nyana ni kombela ko hina hi nga rekhodangi ku khale hi nga rekhodi hi ku se hi ta endla ku nongonoko wu nga heli na tlanga ti-voice ta n'wina ti nghenaku sweswi tshikani lava va nga rekhoda khale ni kuma nkarhi wa ku ni va tlangela swi swa vona va twa ku va swi rekhodi hi ndlela yihi
1: malume ifi xo sungula ta ku ka n'wina jambo Mpukile na hina hi pfukile haya karhi ya tiphina a mun'we ya xa hakarhi ya miyingisa ni ta ku jambo aka Masana kata Robert Baloyi a Sadoma ni ku jambo aka sesi wa Ntimanyana ni ku n'wananga hayi na n'wina ni ri jambo wa ka n'wina ka Sikhunyani ni ta hetelela hi ku jambo ka masevi wa mina mhani Maxindzi a Giyani section a vanhu lava va jambisa hi manana mari ya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala mina le hansi ka voni bya ka holeni wa maxangu wa mpatso a hi yeni mahlweni until chile danko
0: danko mhani mariya Maswanganyi tindlela ti nga tshama ti duma la ka Maswanganyi ti ku ti kuvile kumbe se mina mukhusa wa tona vo tala mi tikhomelini hi xitalo kuma ku loko vhakini kun'wana kwahalaya ka Maswanganyi maxakini kuma va rhanga va ku vutisa va ku hi mi swekela tithagamavele kumbe hi mi swekela van'wacinci lava vanga khusa
2: munhashi wa mina ni ri jambo ka mhani wa siketa wa xiporo i mhani a swihlangi lavona ni ku jambo ka sisi nwa yingwani ka mdawula ka xihosani le ka ndhambi mhani a khesani la jambo ka mhani makhwele lavo duma misava hinkwayo jikelele laha ngo jambo ka vona i ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni mt wa ka ndhambi ni la gongwangwa la xivulani wana gungu ra mali danko
0: danko
3: mo hi va teka vanhu vanharhu ni ku mhani makhuvele a gandanani ka khane mhani makhuvele ka ndhambi wa dzumeri ka ta Goodrich ni ku mhani maxindzi kokwana wa ku hlula section A i mhani na le kwala ka xikukwani danke
0: danke
4: DJ Kwamza mhani u luka mazandza ka miningisa block 3 jambu ka masengwa tlhelana jambu ka vasostina xipengo ka lambani jambu ka mhana lucas inkomu mhani hulu li khesini
0: khesile swinene mhani hulu nkarhi luwa loko ha ha kula hi kha hi risa tihomu le nhoveni leyiko yi hi kwepfile ndlala a hi ku tiva ngopfu ka mazandza na vafana va ka chavana ku tiva ngo ka mazandza hi ku ya hlula ndlala kona va hi phamela swakudya
5: nhlekani nhlekani malume ife mo hi va nhlekanisa vanharhu ta sungula hi kokwana wa the junior a barisa muchani eka vona a barisa muchani eka a ni gaveni nhlahani wa timbeva a va hlekanisa ni hetela ni ku jambo eka mananewo ka manghena vanhu lava hlekanisiwa hi mhani maxindzi kokwana wa ku hlula kusukala gan section A i nkomu malume efe a hi xumaxumeni
0: a hi xumeni himpela danko eyi ndhuna ya xibakitani la ka xikokwana yi kwina na ha yi twi masiku lawa kahle kahle ku yo onhaka foni ndhuna ya xibakitani
6: malume efi jambo aka lava maso elisa n'wankulu eka nhlaniki mhani sylvia ya ku bayi a gandlani ka khani le na vhukayi emugangeni wa ndhuna efrahim haka mukangovi vana a va nghenisiwa hi n'wazita hi mhani makhuvela kwala gandlani ka khani danko malume efe
0: danko ale ka ngove leyi ka mugangeni wa ndhuna efrahim hakam le ka vabilo leyi mhani grace bay sister ya mina loko ra mi nga swi tivi vona mhani hulu wa mina n'wa khazamula aka denja ka malamulele ka dinga na ha vulavula hi vona himpela va nghena mhani grace va ku va xumi malume ifi jambo eka vanhu lava landzelaka mhani julia rimbambini ra ka mageza mhani elisa n'wa makamu a basane ka mucetweni na mhani makhuvele gandlanani ka khani a va ri na mhani grace ka ta ndhuna efrahim makamu ka ngove lava ku hina n'wina mihlave hikwala ka thomo oh va ri hina n'wina i mihlave kwala ka thomo onona khensa swinene evuyingiseri byo lebyo kwala ka thomo wa vo nghena ntsena va ku hayi oh na mi ni ta ku hayi lava ku va xihumi malume ifi ni tiphina hi African Beats ni ri kwala B9 i Javo Barule a khensa swinene records khensa swinene makulakondo vanhu va ku mbala vo size 10 11 12 khale ha kula ho vona ni na va tichomi tin'wana hi ri na vutoya ngopfu vo va ka hi famba nhoveni hi landza hi lavalavana na swifuwo hi fika hi famba hi swindledyani hi kuma ku kandi yi gorogoro leswa hi ta suka hi tsutsumisa swin'wana hi tlhelela khaya ku hi a hi lava ku fambe swigevenga la va ku hi swin'we ni ri kwala ka malamulele kaya ka muhlaya hlava velemu ni na mani kwala ni vona ku ri imani ni languta marungula lama va nga ma tshama va maposa le ndhaku leyi.

0: hi vona mulungu ntima mavunda. Okay. Ya ndile ku tlangeni ka mukandziyisi ya marito. Ni vona vanhu va le ku fonini sweswi. Okay. Ni vona ritingo reri ya lava va nga tshama va nga ku fonini. Ah hey. Jambo.
1: Efraim Makwamuli.
0: Ah hey.
1: La kokwani muroti randa ka xikundu ka xifaxana.
0: Kokwani Ngoveza ka xikundu ka xifaxana.
1: You know me very well.
0: Hey.
1: Yes. Ay, kunja la Giyani.
0: Ay, kunandiya ngopfu la Giyani la. Mavutiwa ku hi le tsinda la.
1: Ay, le tsinda. I'll come to see you next week.
0: Ah, no, ni nga khensa ngopfu kokwani Ngoveza.
1: Ah, wait ya kumina.
0: Iso, danke.
1: Ibyela magoda laka fola nika number ya ri lahlile magoda leka.
0: Eh.
1: Yeah, alifonela.
0: Amfonela nga lahli kokwani Ngoveza ni wa vativa kokwani Ngoveza.
1: Yesterday ali balavula la white boy.
0: Oh, eh.
1: Ata kingopu.
0: Eh.
1: Nda kurungula yesterday.
0: Ah no na kesa kokwani Ngoveza.
1: Ka xikundu ka xifaxani.
0: Hlayisekani swinene.
1: Va rungula hinkwavo la Giyani.
0: Himpela.
1: Thank you very much.
0: Thank you very much.
1: Yes.
0: So la. Kokwani Ngoveza i vanhu va ku rhandza swiyanimoya swinene. Va white boy lava va vulaka van'wani va vahaxi eka swiyanimoya wena mixi room no saseka. Va va rivali hi ndlela yaleyo. Okay, wena mixi room saseka wini eyi sendzisaleli hi marungula lama le ka Facebook ho ni ta mi nyika wona ntsena endhawu ka risimu leri ni lavaka ku riba sweswi wena mixi room no saseka ra matimba swinene ni ta mi hlayela wona ni nge se za ni huma la ka nongonoko 6 o'clock DJ Rajos staff I'm tech I'm Jahan DJ Raja. Ya, kan ku byela tsuku rin'wana ni ku he DJ Raja phela vito ra wena ri na matimba ngopfu vanhu vo tala lava hi ginini swihi leswiyaku swi tirhisa se a swi tirhisa hi mhaka ku twa vito ra wena sweswi loko hi swi kuma lomu ya swi kha swi xavisiwa koho mavhengeleni mo hambanahambana hi kumeka hi kha hi swi xava hi ku hi tala ku twa ku ku na DJ Raja se matimba ya radio malawa wena mixi room saseka se ha siku rin'wana ha hi ta famba hi valava va ka Raja valava hi va lava lomu va kumekaka kona hi va tisa ka Mr. Baloyi our marketing manager hi kutanani hi ta mi endlela swinavetiso la hi tshama hi kha hi mi navetisa teka hi risimu rera tevera ngwenya jazz band wena mixi room saseka va ku ruva ri moyo wangu xiluva xa mbilu yanga lo anga xiluva xa mbilu ya wena bukutelela yini munhu lo anga xiluva xa mbilu ya wena kuma kwihi nkarhi wa ku u teka swidlayi u n'wi dlaya a hi dyondzeni ka risimu leri ra Devirangwenya Jazz Band DJ Kwamza hi mina.

yes. Ano ko si sa swimming sa Rome na? Ano ka nerko na karete ay naman yaba sugar na monche? Ano ka nerko na kabako ibir nugo tibra sa orange ay wepe kase? Ano ka na monche ko na monu kwala? Ko na monu kwala? Eko na monu kama yaba sugar na monche swimming sa Rome na? Ano ka nerko ay naman fele kama yaba na monu swimming sa orange sa farm ni kwala ni kama yaba na monu na? All right, okay. On buna gurin nila. On buta zala.

mina ni lava byi byo byi tivala loko mixure wa mina u fambele kule na radio kambe loko ri kota kusuka na radio mixure wa mina mahola mavabyi valava ni va kahle na mina khesa swinene malume efi DJ Makomulela aha na ha mukhesangi na ni mukhese ngopfu mani hayi ni khesini mani nkarhi lowu mi nga ni siyela wona mani vabe na n'wina malume efi DJ Makomulela DJ Gwamza va fambela n'wina kusuka le ka wara liyani wena mixure wa xiserefe kusuka wara liyani nanharhu a ku fikela wara leyiwani ya ntsevu lama se ni nga fika ni teka xidongani ku va ni ya mahlweni na n'wina va yingiseri va xisara fm kasi loko se ni ta va ni humile kusuka le loko malume efi va nga se nghena ni a ku ri na DJ hey o-o i mani loyi mrex the DJ ne yena a ri kona ka radio wena mixo mi karike special lava u nga va kona vona mixo ra xisara fm va famba na n'wina ku fikela ka wara leyanharhu va ronharhu malume efi DJ Makomza a va va karhi va famba na n'wina ka mati ya besu kurira namuntlha wena mixo ra xisara fm ri se ro dyoka la ka background eke mna dago malwedele ele ro rese mi mixer mena raka shebele shan ni shabo kume nka ye number 19 ko na wele big zero waji zero fm ka sila ko sir so so mi mixer mena ko phabela mena ngakuya mahlweni da bola mena na bana la 0608875942 ai da bagare bola ga la 0608875942 ne ele rese bro jogwa da big zero mena raka shebele shan ari laka xivula xa xavo khome nhungu number 18 ari sivura kona janesna hit boss va ku mlato tiphiri kahle sivura kona ka number 18 a ndzi nga ri sivula ra mixer ra mina bula ka 0608875942

loko nga mi baby mama ta va baby daddy a xin'we xa kona ta va xona ntsele xi swo biha loko se va baby daddy ya drama kumbe baby mama ya drama a wu suki va dodya mani i swo swi bihaku swa swa vekiso ra mina awu jibakahle jabatata ka majambe sukira mihla mixer wa jesar fm ekwala ka radio wa loyi radio kana u nga ni khomani le ka facebook ya raja munhu wa xexa mikandisi ya marito ta va ka ri ni tlanga ni le ka majambe sukira na vutlha kasi mixer rome loko swi ri swona mpfumelele ku vanikota tinjaba ku ya ku yerisa mlero twaka a ri kona le ka xiyimo lexa xa vukhumenkombo number 17 la ri kona risimu rero ra makari ra makhadza fambisa ri kahle na ksb dj ksb na aleboy a va ri swi nga risimu rero wa na mixer wa jesar fm ndlela yalayo Eka sore twaka lawane ke kabza ne small afa mzaka let's give records sibra khalwa ko diane elo adi e baby mama drama na baby daddy drama seka ti banana zwidzwi all right sibra big sore bela ka shibela shaba comment so comment say bu number 16 anda ka sibra big sore bela ka bela ka hle ritingo ne Neman kato sa kung komor queen sinta taka ming sirungo rumba birnya na zene jenam kandi siya marito. Neman kung pamera na gal talaga ifam sa nongo nongo ka fikale mang komo din siya madota.

0: pakahle ka madyambe siku ra namuhla mikiseriwa jesara fiber siku ra kona ri ra ka xiyimo lexi ya nxavo i xiyimo kumbe xa vungani a xiyimo xa vunkaye ka madyambe siku ra namuhla wena mikiseri mina kona lava nga kandziyisa ka madyambe lamana a hi va to mikiseriwa jesara fiber ndlela lewa Nemkeza sinene buto swihlangi ka madyambe siku ra namuhla ne
1: riperina vaxumi ka khalangohe nan'wina hi ri kwala ka mphambu i mhanuluva
0: mhanuluva nemkezile madyambu lamana ne kumbe ka hi famba siku vela nan'wina vhele ka nan'wina ko hlawuleka kwala ka radio yan'wina leyi mi yi rhandzaka kwala ka jisela fame ka madyambe siku ra namuhla mikiseriwa vena ni pfumelele va kha hi famba kahle vunanga bya ka byo hlawuleka nkarhi wuni vekelaka 14 timinetse va ra leya nhungu yi bile eka madyambu ya siku ra namuhla wena mikiseri wa jisela fame DJ Rajo Mahashi ebenka sama ka radio wena ka madyambu lamana mikiseriwa mina eya ka xiyimo xa kahle xiyimo lexa xa vunhungu number 8

Mombasa. Era sebra di Jet Li or sebra kwa mix ro benar la ka shi Malaysia, sho sho le ka shi Malaysia. Aisha bunze bo wena mix ro wa Jisara FM ka ro ka la ka ma kombi rinze bo dipenetsa wa rale andu go ibele ka ma jabu ya sukura na munhla. Ai ka re fa baka tle ka nngwa na koma jabu la bana mo mala ka Facebook ba ngisebra mena. Anda ka nemlang tenga ro nga tikumbelo nga ma tlhono ka re robela marung la mangwela ka Facebook la ya. Amen jere sa gore mwana meni koma meru kuina ka ma jabu ya sukura na munhla indlela le ka. Le re semo ro kita kahle. Ai DJ Sam 40. Or sobre Robic, sobre la gashibla, shabun chano, number 5.

ita ka tar sibra ka shibla sha shab tano big so robena number 5 rapa yep yep tar sibra ko da dj sampo je kana kono ka kahlo hlo le ko big share ai difa ka tar di jamba ka

satikaya kambe no bona yo ka kita binene mara za mera tse no tsela mbuti mpebe na ndango yo no asata kutala na mi ta jiri tirene nda usa ufamu jangavana nda tira mwasa tira.

Ya kuri man KB valava wana mixerun mina wasaseka vaku ya masuku lawa timhaka ta mali ti ngheneleli ngopfu kahle kahle loko hi languta ta swi swa rirhandu rhandu leswi a swa ha ri ku fambeni swona himhaka ku vanhu va langutani ngopfu na timhaka ta mali a ku hlweli ku holoviwa loko van'wani va kha va ku a le ra hina rirhandu ri tiyile bya nketane ku nga ku ri mani a vulaka sweswo loko ku nga ri maeli kusuka laka sikhonyani wena mixerun wa misasekana a ku ri rhandu ra nketane ni ri famba hi timhaka ta rirhandu ntsena 10 to 11 ni ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina u ta ni byela ku u rhamba va mani va ta ti twisa playlist ya madyambu ya namuntlha.

rero empela re fana la nketane wena mixiro mo soseka go bula ka ma eli a gore rando ra nketane e na montla la ka nongonoko e famba e hongukulu re ra re rando ntsena wena mixiro mo soseka e le swi lava e bona bo hambanisiwa lawa wa swi vona go se va fikelelana la ka go se va endla ti tattoo kuma xifuveni xa munhu ku ri na xikandla xa boti magezi u ta n'wi nghena hikwi munhu yaloyo u kuma xikandleni exifuveni xa munhu ku ri na xikandla xa manroads vo swi vona leswaku hakwalano ku na rirhandzu wena mixiri mosaseka a ri ngheneki hi munhu wa vunharhu i rirhandzu ra ntiyiso rolero wena mixiri mosaseka DJ Kwamza i mina kwala ka nongonoko wa ta xigaza wena mixiri mosaseka Ai, when I mix it over, no, so I say, I know good. Is a listening, I could lump the last one. Vakuri mani va lava nghenaka exidumuxexo loko nga ri mani Agnes Baloyi va ku ri lava ntiyiso va karhi va fambisana kahle na mulandzwa wa ndzumba na mani Thandi

Ya netiweke ile ku iphotkeni wena mixer on mina usaseka simurero ri famba kare tsema tsema kambe akha hutwa mongo wa rona ku hey loko lava ku hanya kahle na munhu wa wena akuve na ntiyiso xikare ka nwina ku ngavina ku hembelana ku ngavina mavuno eh netiweke yindli kuri ri tsema tsema kambe hambe swi ri tano ri veri fika makomu wena mixer on mina usaseka ha mi chauke na hina u yimi ku lunga la la ta jela ri rando Okay. Hayi kona ku kenelela swin'wanyana hi vo swi nga ri ku swi suka le ka ha micawuki va ya mahlweni mani Agnes Baloyi ka ta Dr. Elias Baloyi wena mixer mina usaseka and the Mamba Queens kambe ha micawuki la u yimi ku lunga a ku ri rhandzu twini ku u ta hi ndlela yini te namuntlha hi famba hi hungukulu leri ra rirhandzu loko ya ku 10 to 10 ni ta pfula tidingo ta mina u ni byela leswaku u rhamba va mani leswaku va ta tiphina na hina hi nongonoko wa madyambu ya namuntlha wena mixer wa mina u saseka

0: ya hela ku ta ku ikulani nwa xigombe kwalano kusuka ka album ya yena le nga thiwa ku mabokota wena mixero umno saseka ku ti benefit ta rirando ya loko mi swi hlayela hlayela sweswi swa mikaswi vulala kulani nwa xigombe ti benefit ta kona loko ku ri mina xona xingwavila mhani kwalaka ka ka ritiho ra nwena ti benefit ta kona loko ku ri mtshama mi yisiwa marendeni ya kari va ku famba ni muhuma marendo mi tiphina ti benefit ta kona itswe endla leswaku mbilu yi tshama yi tsakile wena mixeri wo mno saseka nte 10 to nta vandi ka niteka titingu ta n'wina kambeni hani okay muri ni jika hela makete ni vona leswaku va ya hi xavisa yini lava makete ku vuya kona se ni teka titingu ta n'wina mi rhambanyana vanhu vanharhu hi famba swin'we kwala ka nongonoko
1: ku fumeta mbilu ya wena xixika lexi ni ntsengo ya le hansihansi ya ledumo hardwork ya ni na malamulele kumbe 6 meters region road top
2: 389 and 90 cents
1: kasi 2500 liters ya Africa water tank i 2399 u nga tlhela u tikumela life eco ya 12,000 btu hi 4,999 u nga va u lava xikweleti kumbe ku tlula 750 Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee nashona kuna supimelo.
3: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka

0: ya pfumeleriwa vakumeke bafana bafana complex kuna mutana na tepawe unga vafonela ka 0792923334 Skytents e company yo sungula ku bayita egiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer Skytents.
1: Ya teka riqingho ra wena wena mixer omno saseka hi hlangana la moyeni u endla sweswi ya ni nga vula swona swa ku va hi khari hi ramba vanhu vanharhu ku hi ta tiphina hi nongonoko madambu lawa na DJ Kwamza. A hi teki mabula ni hi kongoma straight loko hi khoma riqingho hi kongoma hi hatla hi endla leswiya hi peka riqingho hi hatlisa hi ta kota ku nghena hi hlayile. Riperile mixer wa
2: JCR.
1: DJ Kwamza. Hi valava mi teka. Ina man.
2: Malume Efraim.
1: Impela.
2: Mi pfukile.
1: Hi pfukile minjhani n'wini?
2: Malume Efraim.
1: Hi pfukile.
2: Hey, I know. Swilo swa nghala. Na Ngove Village. Okay. Ya, mune famba na vanharhu.
1: Impela.
2: Le mangombe krali kuna sisnes ta ndlupu. Ndlovukazi le queen of Limpopo. Le ka malethasi kuna sisi taveli ya gumbe. Ya drive wa titiki lavwa. Senta etelela hi manwa ja wa nwanuna. Kuna magoda. Ya le ka mkhumi. Hey malume magoda. Hey na nwana ngena ni mkatana na vho vari vambiri. Ivi mi khe mi cina kwalaya. Loyi a mi teka i swilo swa nghala hi lowo chava mati na vavasati. Malume ifi.
1: Hi hlayisekani swilo swa nghala ni. Danke. Va ta kala va nga ha chaviwi magoda lava swilo swa nghala. Hi ka va bela playlist ya matimba so. I forget le minjani n'wina.
2: Hi pfukile.
1: Ina mana hi vaperiseni vanharhu.
2: Mihlangano na magezi la Nyamani. Ni kombile ku va teka posta makhuvela. Given makhuvela. Ni hetelela hi dongi ya ntima tula swipoto la ka mahatlana. Va na magezi makhuvela la Nyamani.
1: No hakhensa mavizweni.
2: Xap.
1: Xap xap. Wa ku joina Steve leswaku hi le ka nongonoko wa ta xigaza ntsena la ka GCR wena mixer room no sasa eka laha sweswi hi nga ku hlanganeni na vayingiseri varhandzi va xitichi lexi wena mixer room no sasa eka mi le moyeni.
3: Ahe njhani?
1: Nhovukazi hi pfukile mi ri njhani na madyambu lamanene?
3: Kona nhovukala na dozena ku na mangombe krali.
1: Ina!
3: Mi perisa swi swa nghala kwale ka Ngove. Mi perisa swi tshave kumbe le ka mapapila.
1: Ina!
3: Mi perisa peri brakim jiage papuri li. Va perisa ndlovukazi ku na swo zi nongo krala ye.
1: Hlayisekani swinene ndlovukazi.
3: Thank you.
1: Thank you. Mi mbeki moyeni mikisiri omno saseka.
4: Hey. Malume Efi.
1: Hi valava malume Efi va hlayisekile n'wina.
4: Na hi pfukile hi ngon'wini loko n'wimi ku ahe hala ka hina swi va swi nga se fiku.
1: Okay, eyi timhaka te ta netiweke ti nga ku hlupheni masiku lawa mani.
4: Ina hi ya karhalisa hi mi ngo hi va teka vanharhu.
1: I mbilu yo basa pa.
4: Ku na Bon Jovi gift ku buy le ka Mswana. Ku va na madam speaker le ka menene.
1: Yo yi va tsemile mani makhuveli. Hi nge se hetelela hi wa vunharhu lomu kuma mimi kahle mo vuya mi ta hetisa lowa wa vunharhu mani makhuvela. Hi kuma swi vona ku netiweke ya kona hi swo yi karhata matlhelo hinkwawo ahe mi kona kwala. Ahe mi le moyeni.
5: DJ Kwamo.
1: DJ Kwamo hi valava n'wina.
5: Pfukile minjhani?
1: Hi pfukile mani.
5: Mani va perisa.
1: I mbilu yo basa pa.
5: Va kona the general person cosa va ka mbasa. Va kona papa remote lama wa block 9. A swi lava wena u bila counter mitsongo laha ka mbangi laha. Va va perisa hi masenyana na timali leke lama wa block 9 kesi DJ Kwamo.
1: Khetsa mina vuti masenyana.
5: Thank you.
1: Thank you. Moyeni mixi room na saseka.
5: Kwamkwamu
1: ivalava miri njani n'wina?
5: Ikona njana ni se huma la mawa.
1: Okay, se ni ngheni ka papa remote. Ina mana eva periseni papa remote.
5: Moni perisam poti masina rasma la mawa ni ngam jaji. Kuna Richard Makela blog 24 toto gwa kasaba lugo na balaba la ngam jaji.
1: Aye, au pele.
6: Ar pele?
1: Hey.
6: Injani na.
1: Ipukile mashoshwane, miri njani kwele ka xikundu salema.
6: Ah, kha wanyangela.
1: Ina mana, eh va periseni vanharu.
6: Kuna mana mina kuno ngota ku tsapa, tsala ka mashoshwane kwa.
1: Eh.
6: Government oriel mashoshwane, pe kwala ka mashoshwane.
1: Eh.
6: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

0: wayindela xitichi u hlangana na xitichi xika xiti kuyitisa sweswi swi tivi leswaku i GCR eka ta xigaza ntsena hey mi le moyeni mikisiri home no seka
1: Booster xindichani ka mahlane na mhani wa Gezani Kamnes Mathevula ka Bungeni na mhani Christina Tennis Mathevula ka Bungeni na mhani Sofi hi Jara Joni a nge danko
0: danko Jara Joni Danke. Masubona vayingiseri lava nga nghena ku fikela sweswi leswo va le ku endleni ka swona ngopfu leswi swi rhandzisaka swona leswaku hi swi endlisa swona la ka nongonoko va jikajiki va le na leve wa swi vona sweswi ni teki vayingiseri va ku hlayanyana swi nyawula mi le moyeni mikiseri wa musakazi
2: masinyana papa remote nga ri byo tshama kwala na kwala loko yi huma kale yi nghena kale na ri pin jara joni na ntombizati la ntokelela hi majensi la a hlangana na RDP a va ri na the general faction coach eka ta kambati leswi mi ntsaku ni kwala kambati loko mi tilasesa ri ni vona le ka n'wabyeze ka vakokwani ka masiya hashtag mi dume hi vomu
0: cope

0: tere le mixer o mosa se kana DJ Kwamza ka GCR.
1: Eyo. Khoyanani o.
0: Khoyanani mana ne o kusuka kwele South Africa ka mangena.
1: That's good.
0: Eh.
1: Niku botima senyani mudiwa wangu.
0: Eh.
1: Eh kata mudiwa wangu, sorry, kata mudiwa wangu. Niku botima sofan za selamani va twin. Nta etela i tshona fa simfona ka pisa. Kwale location kwale.
0: Ina.
1: Alles hier die persoon is hier ne ho se ma omte yo ni se fro.
0: Ina. Kesile zinene mana ne wala ka mangena la. Ba ibela xibunu indlela liya mana ne wena mixer omno sa seka. Atemba hi mikari ya bona le xikolweni a ti creamy wa ti poitere ta xibunu ta ku leileta. Riperile mixer omno sa seka.
2: Pelinga
0: ba xume mali mesi. Ah yeah, ko pokeli boti jo gift ku baila ka mswani.
2: Ah mali famba.
0: Ah.
2: Kuna mansekani wa manyonyo kusuka. Ndipo aka papandela mhana mkateke kusuka la ka ichela na hansi ka pao.
0: Mm.
2: Kupini manchachani kusuka la ka mchipisi. Ama kela nwa wa manyini kwa la.
0: Mm.
2: Abana ya kumango. Kifti choko ba yu suka la tikwe na kam swani. Kita bu kam samo itono palme ifini kwe.
0: Mwana baba. Eti kawuleli ni mwana baba ya matwe na mtiri ya GCR. Mwana
2: baba.
0: Danke. Aka kwa mulela mpela lezu misutiva aka. Kwa mbela kuteka wengi siriva naru kusukela swishu. 1 minute past 10. 10 minutes liya ni ngiti itaitereza asi yeli. Ahe, mili mwini mikisiri wa mina usasek.
3: Ahe, my teacher.
0: Ina, sisi tavi tavi, lega mapapila.
3: Eh, niko mbela kungena na Queen of Limpopo ka umu mwangombe kral. Ningena na sisala yo na ambiso soje susangani. Ni etelela hi mwana boto wa sezizindlo buka mapuve boto masilo.
0: Boto masilo driver ya chopa.
3: Eh driver ya chopa ba nghenisiwa hi thazele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila.
0: I swona na gesa swinene hlayiseka swinene kwale ka mapapila.
3: Danke mese kwa mpamu.
0: Danke. Sukale ka maletasi ya kama. Ndeka ba ingiseri vanhu haru ba ipfalela wa umbiri wa kona hi loyi riperile ahe
4: netiwekele hi one
0: netiwekele hi kokwani wa junior le ka eka jilongo
4: kumbeka nharhu hala swi nge swiendla yi le ku tshingeni ka
0: hi ta ku yini hi fambeni na swona swi kha swi karhatisa swihi swi kha swi tika hi hosini.
4: Ninge mi vutisi ku pfuka hi risimu ku nga ri khale mani teka tindhodha leti to ka ti nga hluvuli tiketini leti ti kulala moyeni vona masenyani rhwana dimaluleke leya mawa a yi suku tiketisi liya ivi ni ku ri maseve inko se sole ka ndindana a se tshama ni yi vona nhloko ya kona ni hetisela helo wo tshama lexa wena tenge lexandende very choice voslotwana vanhu lava loko ma ha kuma vahluvuli tiketisi mi nga tsutsuma ngoho tinhloko ta kona se ni ku dasiwa ti tshama timbali tiketisi kasi hi leswiwana
0: hi swona loko kona wa junior hlayisekane Ava ngena ku switch va va kha va gimetela hi amahlweni nongonoko wena mixer mo saseka ahe riperile
1: alume
0: ahe
1: mpukile
0: ifukile minjani n'wina
1: mpukile
0: hey
1: va vula na kokwani gaveni
0: hey kokwani gaveni la ka makosha
1: n'wina tinhlapi na ha tla tuli
0: titwa xirhami tinhlapi kokwani gaveni
1: titwa xirhami moyeni va ni ku perini ka vanhu lava wa moyeni ku perini ka mhani maximsi ka mhana mdona i mhani maria le ka nhlaneki le a kaya ka hina timveveni mhana mdona riperile mhani ivini ku ri perile eka kokwani wa risima aka bode i munhu wa bava na vona la ivini ku ri perini ka kokwani wa ku hlula mhani maxindzwe kwala giana ti eyi ivingi va bava la va perisiwa hi kokwani gaveni hani wa timbeva ni kwala ka makoxa ku valume kwamukwamu tankobaya
0: hlayisekani swinene kwala ka makoxa ka tihlampi leto tlulatlula tiza ti ya fika xitangeni ka fry pan wena mixeri musasakasi ya se ya mahlweni na vunanga lebyi ni nga ku lulamisela byona emadyambyini ya namuntlha tanihiloko ni ku byele leswaku hi famba hi hungukulu ra rirhandzu until 12 xikatarani va yimi ku lunga wena mixeri wa munhu wo tsotseka va ku mbilu ya vava yi vavisiwa yini rirhandzu

Ya kuri DJ Mumba la nghenelela ku kwalana ka risimu re ra xikatarane. Xikatarane inga ku group ya hala ka nkavele hala ani xongo pfungofu hi sona. Kamba va hetela na risimu ra kahle swinene xikatarane na band ya bona va feature le kahle DJ Mumba wena mixire umno saseka va kombilu ya baba. Sai vonile tsoko loko hi tinghenelerisa ka timhaka ta marhandu swi nga fikeni la hi vavisana ku timbilu ku swi hetela swi va na switandhaku swa ku van'wani va hetelela va vavisa van'wani lava va titwaku se va ri na matimba ngopfu kwalaya wena mixire wa mina saseka swi nga khataleki ku i munhu wa xisati kumbe wa xinuna loyi a twisaka un'wanyani hi ku n'wi ba kumbe hi ku n'wi vavisa hi tindlela to karhi se a hi vonini ku hi swi lawula sweswiya hi ku ri leswi tandhaku swa kona i ku vavisa vana lava nga tswariwa kwala mutini ma swi vona byi vana ni lebyi a ri ku byitsongo lebyi byi nga tiviki na nchumu byi hlupheka laha mihleketweni ya byona hi ti-decision kumbe swiboho swa hina vatswari hi swi tekaka swa ku va hi lwa wa ni rhandza na i risimu leri ri nga yimaku lungha sweswi ri sukaka dokodele Thomas Chauke na swinyurisi sisters.

Ya ila kutaku idokodele cha uke kusuka kashi matata number 26 wena mixer umu saseka ele shia shingatiwa kuma volo volo rekele ini kubela kuyona itiwi kuhani randa na wabatu alawa mani wa slama la kuko kababa wena loko itanga na mintemendela mungu hei mangwashi mani mani hei aji ngeni nongena vusa loko nseketa wena Fumbu tela kuna muntla hi swibakele. Mina mini tena ndela

ku ri boti roni kusuka le ka mavuza ka album leyi nga thiwa ku tende ra kaya kaya wena mixer omusaseka ntekele erisimu lera ku ri rhandu ra manana wa vona loko manana a hluphekile hi kurisa hi ndlela ya liya famba maxelo lawa ma kha ma titimela hubuta switokatoka swilo a xavisa kambe loko se hi humelela u kumaka ha ha swi voni no swi vona sweswiya swa ku hlupheka ka mutswari wa hina se hi tekeleni ri rhandu ra va mani wena mixer omusaseka ri rhandu ra manana kuri i ra nkoka ngopfu a hi va endleleni swin'wanyana loko hi tshika hi humelela evuton'wini hi nga hi ya tsakisa vanhu va le handle njhe hi tshika va manana lava hina va nga hlupheka hi hina a vo birimu n'wachibombi lawu yimi ku lunga la ta hi dyondzisa hi vona ku va mhani mi nga tekeli vanhu lava va ka meselani vanhu lavo bapfu va daka va ba xitina va tshomoka na titiwu leti va ka va tshomoliwa hi switina va ka muako va na tender care vanhu valava ka timhaka ta swa rirhandzu wena mikisiri muno saseka DJ Kwamzamina kwalaka nongonoko ta xigazantele.

0: Ya ila kuta ku dokodele jojo mulele ke wena mix room no saseka va hele mukisa eti makata re rando ra mafong kong
1: rando ba rubona jana
0: rando ra mafong kong ro ka renga tiyangi bona go go lira ri helo lira o randana na munhu wa kona hisu u languti u machangura la ka wena o sunguliwa ta hasuka ku ni xaveleni lunch buti hosti va kwalano ku le ka ri rando ra mafong kong mani va ri kombisa ta hasungula loko kombela tinambaro twa ku tisa 100 rand ni ta xava airtime ni ta ku fonela hi yona eta u swi tiva ku le ku ngheneni ka rirhandu eka rirhandu ra mafong kong ra vuliwa hi dokotele Jojo Maluleke kusuka le Phuk City vula ka mfundhisi mavasa va ku hi le Phuk City leyi tivoneleni ka rirhandu ra mafong kong swi jika swi ku hwihwi u twa ku ni leyi ba yi pahla kwihi kwihi a ni kombela ku loko mi kumanyana ximalani mi ni humesela yona rixiyaxiyi rirhandu ra muxaka wolowo wena mixiri mo saseka va hi dyondzisa kulukumba Jojo Maluleke leswaku loko hi nga lavi ku tlhelela ndhaku na swa vutomi papalateni marhandu ya muxaka wolowo

17 minutes to 11 when a mix room sa seka ku sala 7 minutes ni pfula ti tingo ta rengulira ra vumbiri a unga heli mbilu wo tsama u khomi phone ya wena swa ku loko ni ku 10 to layer ni pfula ti tingo ta mina u kota ku nghena kahle xifumo leswa zwo hi fona u kuma ku ni le ku cheni ka tisimu a swi koteki ku hi yimisa risimu hi ku sihla ku tatwa ri tingo ra wena ku uri yini u kuma ku kama nwan loko ho swi yendla hi ku hi yimisa risimu ni teka ri tingo ra wena u kuma ku ri tingo ra kona na rona loko ni ri amukela u twa munhu ha vutisa ku hi le kona ngonoko wa yini ku ha swi swo vava ku fana na loko muhaxa a twa sweswo ka muyingiseri loyi a ti byelaka i muyingiseri wa xitichi wena mixeri wa mina wo saseka yeni mahlweni ni mi nyika vunanga swa marandu na va vona ku lukumba vhimba mikhwama va kha va fambisana na mayanda etipinini tireke yeleyo ya netiweki yi la ku ta chinga yo hey khomini

0: Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna gaman na mani na swana butsunguru jabona ijoshi imushile hensa yipfuna hi leswi landzelaka ti HIV mavabyi ya tingana marambu musiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le etingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GCAM Private Clinic.
1: Yeah, I'm a trainee. We saw so Romino Coco 2252. Take a reading when I mix it on the Saka Regulio Settle at the Tingo 060-887-5942. I want to take a DJ Kwamza while I can go to Guataji Gazan, and Lungana, my family, my own, our wash and ye. Namuntlha hi famba hi hungukulu ra rirhandzu kasi wa twa tinsimu leti nga ku tibeni hinkwato ti le ku khumbeni ka rirhandzu hi matlhelo hinkwawo ya swa vutomi bya hina ha hi tiva leswaku hi na rirhandzu hi nga ha ri kongomisa ka Jehovha rirhandzu hi nga ha ri kongomisa eka valava hi hanyaka na vona hi nga ha kongomisa eka vamanana lava nga hi tswala mi le moyeni mikisiri omunhu wo tsaseka ahe hlayisekile n'wina
2: the original name of it was
1: Isaac. Eh, metwalela nyana kule.
2: Eh, ha. Ba nka makho.
1: Eh, hayi va periseni vana re ya ta hiku swi hava hava.
2: Ha, mo ni perisa to eh to ba malule.
1: Eh. Ina.
2: Eh?
1: Eh, va perise.
2: Nere ni perisa ko kan malule ke le kan tsamiki. Na gift joke by na hetisela hi body stress vanhleketisa mhaka yin'wana ya le giyani loko buwa i nhlambi yin'wanyana
1: hi ta bula siku rin'wana xibelani titeto hi ta ti endlela siku kahle danke kesile swinene

0: DJ Raja mashua mina nukuingisele kwa anto Brahmin nirikwala karato imani langa kuingisele njeka schoolboy Brahmin na aifambi tambana kwale mtumamosi Brahmin na kandia itzika Brahmin na ndo kutunika kuna ndia wene sito wena Brahmin aa nina wena tuti mtuti schoolboy wawala mina aifambi kaka umula wala mkambinu wale monsono akusua nile nukano kuna jaro mwana wale ujara shkono aifambi
1: DJ Kwamza kuna papa shiluva na vafana la block 20 akasikunyani la kati kuna vishokoshoko suweya la sukumekara la kati vakona Sam Big 5 Mathewula la ka bode la hinkwavo a va hlangane na kala xaka i W Manganyi mentsa makati ku rileka ku ni kensile DJ Kwamza hosi ya mina ne boboy
2: bye bye.
3: Ripery bot ise me pukile na hi pukile ni perisa ni kwamukwama xikontrini xa le henhla ni tirhisa mhani makhuvele vo duma va sikoni a ri emugangeni wa ri voningi ivi ni perisa mhani miluva ka mphambo va perisiwa hi mhani rikhotso kwala ma 10 view danko
2: danko mhani rikhotso le ma 10 view
4: malume isi I'm msela ku antswa eka majambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko ta xigasa ni kha ni teka vanhu lava landzelaka ni teka Joe Gift Kubai kwala ka Musana ni teka na Tshepo Kubai kwala ka Musana ni teka na papa hulu wa mina Tinyiko Atrich Ati Chavalala va kha va tekiwa hi Martin Hlayisani Chavalala kwala ka Musana
2: dango ya kari fambisa sweswo nkarhi wa mina kha ku 3 minutes to 11 wena mixi room no saseka hi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena kona kwala ka GCR u lo tiseliwa ku nongonoko walowo hi DJ Kwamza hansi ka vuhumelerisi bya The Real Miss K, our programs manager wena mixi room no saseka.

Ya kone ya idondi isa ti makata kubulaburi sana irisimura ero wana mixero mno saseka kulo kuseshulu shuji kakurukura saseki ngofu lenza kuli shika ate kuhibulaburi sana idrela na wakatekate ku se isungula kuhosha kui shilu se sungo sungula kugeti risa meno lagari ranzu le raena lir ile kufambe ni ti makankulu tari ranzu na muta vikile ringa hunda utasunduka leshwako ankanifamba ya makakulu ya mali la wakawani ingisa ila kanongono kwa luya vikile ringa hunda itaba idondi suta timakata mali wena mixero mno saseka ku hina xiave xihi la vuton'wini bya hina tanihi vaakatiko namuntlha ile ka swa te swa rirhandzu edyondzeni ka tinsimu leti hi mi tlangelaka tona la ka nongonoko wena mixero mno wo saseka swi kahle ku byeliwa leswaku mi sasekile vasati va ka Gaza Lady TAK.

Ya, ambe yetela endele leyo mlamza wa ndzumba wena mixiri wa mno saseka kuri randzu ri sasekile swi kahle leswaku hi ri fambisa endele ya kona loko hi la ku vona ku saseka ka rona hi nga ri ngheniseli timhaka leti ya ta ma jealousy jealousy leswo loko kumeka se uri na ma jealousy mabonzo ngopfu ka ta timhaka ta swa rirandzu hi swi ku ta hlupheka ngopfu lo va tshika va hlamba kwala kaya mhani va ku sweka va ya mavhengeleni ku xaveni ka grosa oi, famba swin'we la, famba swin'we, nga famba uri wa xa unisiya. Hi leswi wa swi vona ku se u le khotsweni a wa ha ri ku tiphineni ni hi leswi a wu na ku titshemba na ku kahlekahle leswi swi hanyisaka mhani va ka n'wina kwalano ku va ku ri swona kahlekahle ku ri ku ri a ku na nchumu na ku va na nchumu mo ti tikisela hi n'wece wena mixeri wamuna u saseka ya na ri vona na risimu ri nga yimaku lowu nga laha kaya ya mahlweni nkarhi wa mina kwa ku 22 minutes past 11 o'clock 12 o'clock ni ta va ni kha ni chayisa hi ndlela yaliya mina DJ Kwamza kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena wena mixeri wamuna u saseka ni vona ku ra ha tshamiseka a ni la ku ta ri vulavulela before ri tshamiseka risimu leri nga ta kumeka se network yi endla swa ku se yi nga ni nyiki swona wena mixeri wamuna u saseka kambe ni lava ku ta ku ni va xoko ri tshamisekile leswaku ni ku nyika rona tshama u ri yindleve u twa leswaku i risimu ra mani leri lavaka hi dyondzisa madyambu ya namuntlha mayelana na ta swa rirhandzu tanihileswi ni vulaka leswaku hi famba hi hungukulu ra ku rirhandzu namuntlha eka playlist ya namuntlha wena mixeri wamuna u saseka

ku nga ku ri mani valava loko nga ri man flow kusuka ka xibombi number 7 wena mixire umno saseka va ku viva rirhandzu vona ku mi vuliwa makhema van'wani loko swi fika laka ku va se hi nga ha fikeleli leswi kahle kahle va lavaku swona vanhu eka swa rirhandzu wena mixire umno saseka u fika u byela munhu wo karhi ku va n'wi rhandza wa vuyi se ve mi lebeliwa mi vuliwa makhema leswa rirhandzu va ku vii swi ti fanela na zamazama wa na lotho leswo a wo swi tiva ku u ta wina na heyi mi kona hi siva ra zamazama kwele ka bevula kambe loko ni twa manfulo va vulavula hi vito ra zamazama swi endli ku ni nga ta ni hleketa n'wina ku haleno ka bevula siva ra zamazama heyi mi kona hi kokwani mathe kwele ka bevula eyi mi vuya la moyeni na muhupahupa na mi twi kahle ngopfu ni 11:30 hi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena wena mixire omno saseka namuntlha double play yi ya ka vona man flu ma swi tiva ku i swilo leswi ni talaka swi endlela ka nongonoko ku mikama wo tala ni tala ku nyika ti-double play ka tiqambi to karhi se hikwalaho ka ku va ni vone tinsimu to tala ta vona ti ni tikela na ku ni langarihi to vulavula hi rirhandzu ni ri double play yi ya ka vona swa marhandzu kusuka ka xibombi number 10

O boxiwa ka ntiyiso lai Oscar Makamu na Majovani Sisters ka vana va sisi number 16 wena mixeri munhu saseka ku wa hemba lowu u hambane na munhu wa yena mara wa n'wi tata enon'weni wa mi nga n'wi voni ku taniya magezi swi nge n'wi nyawuleli swi swa yena mina ni sukile laya ximutani ni lexiya xa yena va ka byeletela vanghana ku a boti liya a tshika ku languta ka lomu a nga tlhavela kona ya mahlweni wa ha vulavula hi magezi la nga n'wi siya le ndhaku leyi a nga hepi a nga tsakangi munhu wa muxaka wolowo loko u za n'wi twa endla sweswo wa hambe ko nghena munhu laya mutini lowuya a swi nge nyawuli va to nghena va Mavis sorry n'wina va mavhisi ni hi ni hatla ni ri hleketa vito leriwani n'wina hinkwenu mi nga va mavhisi titweni mi katekini ku mi endla leswinene ku ya hi leswi ni lavaka ku swi vulavula to nghena va mavhisi va wu pfuxa muti lowuya kuma ku n'wina sese n'wina mhani hi kuma ku na maguva mi nga ma rideli swona a ri vala mi nga ri rideli swona va mavhisi va nghena va pfuxa maguva va tlhela va ma tsala ma saseka ma pendiwa ku saseka va tsala na ku mhani sorisa eka xigaza laha wena mixeri wo misiseka ku kala mina DJ Kwamza kwala ka GCR u tshami boy u yimi ku lungha ku rirhandzu na mavunwa

ya kuri vutshila bya Tshami Boy jolejo wena mixer wa sasa ya swaka album leyi nga thiwa ku xidumbu xa vulavula simu ri thiwile ku rirhandzu na mavunwa kuna mavunwa lama nga faya ku muti ku na mavunwa lama kahle kahle ma nga endlaku leswaku muti wu va kona u hembeliwa hi leswinene swo saseka u kuma ku na loko va ya ku discovera ku a wo hemba va ya ku kuma ku famba ka nkarhi ku va wu va hembela swi tlhela swi tsakisa swihi swa kona u kuma ku vanhu va kona va khomana kahle ku ya mahlweni 6 minutes to 12 wini hatla ni rumbisa marungula lama nga tayala ka le Facebook va va na mina varhandzi na vaseketeri va nongonoko wena mixer omno saseka nkuma basani carol a ku hi swin'we ni ri la ka homu 14b ni kuma Elsie Milan a ku hi swin'we ni ri la ka makocha ni kuma mani makhuvele grace va ku hi swin'we ni ri la kwala gandlanani ka khani ni kuma judas rigidi va ku hi swin'we ni ri la block 5b ka mbatlo ni kuma lizizita a ku hi swin'we ni ri kwala ka ngove a jamela i mani mihloti lizi no hakhesa swinene marungula malawa ku va mi kha mi seketela ku komba ku minongonoko ya GCR ma yi rhandza swinene xikaya xa le ndleleni va ku radio yi on u ta xigaza till 12 o'clock GCR va ku ri perile na vaxumi malume Ephraim Makwamoli va ku hi swin'we ni ri kwala tindhawini ta ka mahlati exikaya xa le ndleleni va ku hi mina va ku let's go ni kuma mani hlekani Maria Makamo va ku hi swin'we malume Ephraim ni ri kwala zone 4 ka Phaphazela mani hlekani va manyunyu va ku hlayisekani malume Ephraim no hi hlayisekini swinene man thanks ni kuma Thembi Maluleke a ku hi swin'we ni ri kwala ka hlaniki kaya no ha khensa swinene Thembi ni kuma na Thandi Betty Maluleke va ku hi swin'we ni ri kwala ka hi swin'we malume Ifima Kwamuli ni ri la ka Mlamula ni kuma sesi wa ntimanyana a ku hi swin'we malume Ephraim Makwamuli ni kombela ku rhamba lava va tiphina xigazeni mani jajani ka muchipisi na mani okay mani jajani ka muchipisi na kokwani gaveni ka makoxa na kokwani dayina ntukulu wa hosi ka sikhunyani a va rhambiwa kahle hi sesi luya wa ku fanela hi ntimanyana ka sikhunyani sesi wa ntimanyana dango Eskuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi ya khensa swinene manes Timman Mate a ku hi swin'we ni ri kwala risinga view ivi Tshikani Filoma na yena a ku hi swin'we ni ri la ka kuri zamani vongani cawuke mapapati va ku hi swin'we ni ri va ri yini va ku hi swin'we Until me a chayiza no na khensa swinene vuyingiseri byo lebyo engeta baloyi ya ku hi swin'we malume ifi ni ri kwala Gian section F ivi ni kuma Rini Judy Magoda na yena ku ni yingisela ni ri kwala ka Ndengeza ni kuma Pfarelo Ruvengo a ku vanga hafa makonde thondoni ri rothe sangamisi na khensa swinene vuyingiseri byo lebyo rikoliwe sangamanda ti ni kuma na Josephine Hlungwane va ku hi swin'we ni ri kwala ka xihosane ya mugangeni wa Wisani mani Josephine va ku hi mina ni kuma na Voice the Second na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwane i rito n'wana Ace Mashindzi ivi ni kuma Hlekani Mihlongo na yena ku hi malume ni mi yingisela kahle ni ri kwala vuhehli Masengwani Boti wa Van'wamutuku va ku hi swin'we ni ri la Midrand tirhwini Wise Man Socha a ku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwana Pfalanomo ivi mhana Hlengiwe Mtileni va ku hi swin'we ni ri kwala ka makoxa ni le ku mi yingiseleni na wa khensa swinene mhana Hlengiwe Mtileni ivi rhandeka Thomas Maluleke va ku komza nuka hey va ku hi swin'we ni ri kwalomo i rhandeka Thomas Maluleke ka mavhuza kaya ni kwalomo kwihi Sizeka Fumani na yena ku hi swin'we ni ri kwala Johannesburg hi ntirho a kaya ku ri ka Mhlava Velemu xikontirini Bishop Reni Rasimpi va ku hi swin'we ni ri kwala Dzimaulipile olivuwa t ivi xigombe xa matsena a ku ni yingisela nongonoko kahle ni ri la ka muninginisa block 2 no na khensa swinene mhana Bumba Lusi Tinyiku na vona va ku hi swin'we ni ri kwala ka homu 14b ri
senga xichavo aku hi swin'we ni ri kwala ka xihosani ivi ni kuma na matimu treasures hlungwane aku hi swin'we ni ri kwala ka nkurhi xifasonge emhana nhlamulo hepi mhlanga ka makondo patricia tivani na yena ku malume efini ka hei aku mina ti ni poromela ni ri kwala ka makoxa b9 dango ivi brighton nyiko xixonge smith aku hi swin'we malume ni ri kwala ka xikukwane ivi elo meluleke hei mi tsalise swin'wana maluleke ya n'wina ni va ku hi swin'we ni ri kwala gian section f ivi ni kuma na king khalanga baloyi va ku hi swin'we ni ri kwala valdesia ni kuma na thompson tiko aku hi swin'we malume ni ri kwala rustenburg ivi nkuna nyeleti na yena aku hi swin'we ni ri kwala ka nkomo b Aksani Milonzovoti Sambo, Aguishing Nerkwalaka Jilongo, Nikumamo Teresi Tivela, Aguishing Nerkwalaka Nakampe Ulovi, Duma Sosa Sostina, Aguishing Nerkwalaka Siandane, Manu Tavela, Nain Aguishing Kuala Nongonoko Nirla Lunungui, Agu Sharp Sharp. Junior Baloyi wena mix room so seka ivi na yena aku he malume hi swinwe la ka nongonoko ni ri la ka mninginisi block 2 ekumana ntsako hogwane aku ni mingisela kahle ni ri kwala tiyani ka magoro akenza swinene ntsako ni fatu chezo master munyayi aku hi swinwe ni ri kwala ka khubvi khanganama Colibo es an amanda ti. Tendo metode badoli. Vago y swing when recuala mole dani blog J zone 10. Nini xa wetela ku lukumba un'wana vungu ye rachiedana wala mule dani ingwani eti kholigi damina singa tsama ni tira na yona malembe ndaku rachiedana gaula ngoveni simba aku hi swinwe ni ri kwala ka mavalane ni kuma na mukhari nwa mukhachani aku hi swinwe ni ri kwala mbaula village ivi dzakani wa harambani aku hi swinwe ni ri kwala ka rambani ndzan'we Kensa loko mkomba na lexa xa emoji ya komba ko mi uranda ngopfu nongonoko lowu na DJ Kwamza Gilbert Gitachu aku I've tuned in na kensa swinene ni rigawu mchidzi aku u bva manini ri rothe rikolivuesa ngamanda ti ivi ni kuma na hlungwane winston aku he malume hi swin'we ni ri kwala xawela block 23 ivi prophet makamu va ku you are doing amazing job keep pushing through kensa swinene ku va mi khometele hi ndlela yaleyo komba leswaku la ka GCR hi le ku tirheni hi ndlela ya kahle swinene ku ri community radio ya matimba swinene a va buli na n'wina prophet makamu loko va za va swi vekisa leswiya a yi ponile mitirho ya GCR pfulela GCR kusukela mindzuku sota hinkwayo u ya ku kuleni ximoyeni wena mixiri mo saseka loko ni chayisa laha 3 hours leyi nga ta landzela hi kaona ta va kha u kuma vunanga lebyi na lebyiya 3 o'clock DJ Raja ku teka a pfuxa na wena ka nongonoko lowuya mi va navelela lava tswariwaka hi siku leri fanaka Masindi madzivandila aku hi swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni hi n'wina mipfalaku marungulo ya hala ka Facebook Masindi madzivandila rikholivuwesa ende ri livuwa mudzimu wa makoloni DJ Kwamza hi ndlela yaleyo ni kha ni ku bye bye ya hlangana maheleni mavhiki wena mixi room saseka ni ku nika nongonoko local play ni ku nika ziyawa ni ku nika african beats ni ku nika ta xigaza ku fana na sweswi